8 minutes after 8 o'clock. Eh, nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon. Time check brought to us by Pay Online, Sakto Payment, Secure Checkouts with GCash Pay Online. Final hour na po tayo sa ating programang Heart Morning Drive. At sino ba yung gustong makakuha ng libreng ticket? Sino bang walang gusto sa libre, di ba? Wala naman siguro. O, tawag na 0917-1579-927 para sa gustong sumali po sa ating phone-in promo ng O Caraga Live in Studio. It's gonna be this coming Sunday, September 6, alas 7 po sa may Atrium Limkit Kaya. Tawag na! Maghihintay ako, lucky caller number 4. And here's now a song from Cat's Eye with Animal. And this song is brought to us by Big Shot Hot Dog. Gatin sa lasa, swag sa bulsa. Baby,

0: So ang resulta ani is kada ano di ko magbawas and then dito ako magdugay sa CR kamadal pag cellphone aron magkabawas. Karon pag lingkod sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
0: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
2: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
3: Stay strong, be informed, get tested.
4: Standing in a crowded room and I can't see your face.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
6: With heart.
7: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
9: Pag naasiman ka, akin ka.
8: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: This is Heart 92.7.
12: 92.7.
5: Heart. Cagayan de Oro.

0: naman ang tripping ni Rainier, ha? Oh, since Sunday pa, nagbalba ko, ha? Tapos ngayon naman is yung tiil. Good morning! Happy, happy listening kay Mommy Marilyn. Of course, sa kanyang beloved daw na H&M. Okay, parang sila-sila kabalo, ha? And hi din sa kanyang mga friends na si Lola Amy Balumadres and Mayor Miles. Diyan sa may kamamanan and to Doctora Norma Romarate of 6th Division Patag. Happy, happy listening. And happy, happy listening din. Good morning kay Pearl and of course kay Lucas. Belated happy birthday to you, Lucas. Ah. Rosalyn, good morning! Ating mga sweethearts dyan sa may maramag, maanyag, maramag. At happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Opol. Wonderful Opol. Especially kay Lady M. And to all the heartnatics. And that's coming from Lady M, ha? Maraming maraming salamat. Then sa pagkikinig, sino ba to? Ay, si John Rosa at saka si Sir Edwin Amilao. Good morning at kay Monsur G. Good morning kay Ate Carla. Naguba ang radyo. Ayun pala! Sa mga katribo niya. And of course, sa kanyang kids na si Asharky Boy and also kay Earls, kay Elsa Girl. Happy, happy listening po sa inyo, ha. Oh, try nyo tumawag mamaya para makalibre kayo ng tickets, ha, sa ating Okaraga concert. Meron ba? Andiyan pa yung programa ni George at saka sa akin din mamayang hapon. Sa mga hindi nanalo, oh, hindi napalaran ng pinaka-update na pagtawag, mamaya po meron pa kayong chance, ha. At saka shoutout din sa ating mga sweeters na may Bloomingdale. Nako, si Nonong Itiri. O, talagang nabiktima ng akyat bahay. Oh. Anyway, happy happy listening sa ating mga iputada drivers once again. 8:33 na po! At check na natin yung kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ngayon ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin! Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin!
0: Nasa linya natin ngayon si HPG J. Tudes Tagalog of RRJ Taxi. Good morning to you, Kuya J.
2: Good morning, Harvey Stone. Good morning, si Tags. Lahat ang dadaan dyan sa JR Bora, papuntang Parmen, JR Bora Bridge. May litap lang kaugi dyan sa JR Bora Bridge. Punta sa Palusol, papunta naman sa Parmen Market. May litap ng kaugi dyan sa Parmen Market, paikot. Diba sa dito sa private school kasi sa banda. Banda makalabas naman ako dito sa papuntang Patag. Pagdating pa sa Patag, napakaluwag naman ang Patag. Okay na okay naman ang Patag na natin dyan. Tapos diretso tayo dito sa malabas naman sa Tigero at naka sa Clava Efecto. Okay naman, napakaluwag. Pati dito sa crossing naman ng Kaswagan, ayan lang, may build up lang kaunti dyan dahil sa ating stop line. At ganito na rin, magdiretso, Clava Efecto, Patawid hanggang Morales, ayan, Gatis. Kunting build up lang naman. Ayos naman ang traffic
0: ngayon. Alright, maraming maraming salamat sa iyong report.
2: Yan na data sa sitasyon ng mga pasada ng aking nadaan sa ngayon. At pasada group, J. Tagalog Toots ng RRG Taxi sa Hard FM, no traffic, alamin.
1: RRTA. RTA. Heart FM, road traffic, alamin.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
2: Edwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 6:48 ng buong oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. At syempre, kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidon. And final break na po tayo, sweethearts, ha? But before that, ay batiin natin ng magandang umaga po ang ating mga sweethearts dyan sa may Buluwaha, dyan sa may 3C's Eatery. Good morning, Ati Cha! And also, hi din kay Koya Tolitz. Good morning sa imo. Oh, grabe, nasa kitchen ngayon, ha? Lutong-luto sa mga masasarap na pagkain. Hi then kay Yael. Good morning to you, Yael. And of course, kay Azriel, ang kanyang manghud. Mga kasamahan niya dyan sa may 3C's Eatery. Kay Ma'am Lydia. Good morning sa imo, Ma'am Lydia. And sana maging masaya kayo sa mga music natin dyan sa Heart FM, dito sa Heart FM. Ha? Good morning din kay Paring Demsoy. And also sa Gabas family dyan po sa may Villanueva, Misamis Oriental. At batiin din natin ng happy listening, ha, si Ma'am Rosa Macha. Good morning sa imo and happy anniversary once again kay Karen Torres, ha? At saka sa kanyang husband. Good morning din kay Miss Sarah Dakay of Upper Nazareth. Ang guwapa. Oh, di pigit siya mutuo, ang guwapa siya. Filter lang daw. But anyway, good morning sa imo, guwapa, ha. And pabati si Ma'am Rosa Olandres. Hi daw kay Wilma Tessie Pabua. Kay Leia Joy, Ethan Apolinar, Gagang Yasi Delmar. And nakikinig sila always dyan sa may Carmelites Kamamanan. Good morning to all of you, sweethearts. Tonski Car Wash, good morning sa inyo. At tsaka yung mga gusto pang mag-shoutout, ha, nagyud matabang si George na bahala niyan mamaya. At saka don't forget, may program mamaya, ha, sa hapon, yung Heart Afternoon Drive. Alright, 8:50 na po, magbabalik pa ako. No, eto pala, meron pa palang tayong batiin natin yung mga sweethearts natin dyan sa may Bacongan Street, sa may Lapasan. At saka eto, meron pa pala tayong The Prices Rise Overload. Ayun. Eto na, paikot na tayo sa ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. Eto na. Dito tayo minto sa may Barangay Kamamanan. Bunot na kagad tayo dito. Winner natin ang gagaling dyan sa may Ramonal Village. Eto, congratulations kay Vicenta Delgado. Vicenta Delgado ng Ramonal Village ng Barangay Kamamanan. Congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. Huwag kalimutan magdala ng ID. Punta ka lang dito sa aming istasyon. Located tayo sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. 8:51 upon ang umaga, magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7, this is Heart FM. Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
2: Taga Santa Rita, Samar.
1: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Tapos hindi ako makatulog. Tapos babalik-balik nga ako sa doktor, wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad. Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit. Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng rice capsule.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM News Update.
1: Nabudol po ang AFP. Ito ang binigyang diin ni House Impeachment Spokesperson Zia Alonto Adjong na desperado ang Department of Education o DepEd sa ilalim ng pamamahala ni Vice President Sara Duterte na gamitin ang military certification at Youth Leadership Summit bilang tuhon sa findings ng Commission on Audit o COA. Para kay Adjong, katakataka kung bakit pumayag ang AFP na gamitin ng DepEd ang kanilang operasyon sa maling pamamaraan. Ayon kay Adjong, malinaw ang naging testimonya ni Colonel Manaros Burang Singh II sa impeachment trial na walang tinanggap ang AFP na pera o kahit na anong support funding mula sa DepEd. Dagdag pa ni Adjong, kinumpirma rin ni Burang Singh sa impeachment trial na ang mga inisyong certificate ng AFP ay hindi lamang para sa DepEd kundi para sa iba pang ahensya ng gobyernong kalahok nito. Ang pahayag ni Adjong ay tinungkuran ni Commission on Higher Education Technical Education Chairperson Jude Asidre na napalakas ng testimonya ni Burang Singh ang posisyon ng prosecution na may problema sa mga patakaran at paggamit ng confidential funds. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukidnon. Good morning, good morning, mga sweethearts. It's the midweek na, Wednesday na Wednesday, pangalawang araw ng buwan ng Setyembre. Gising na ba ang lahat? Dapat lang. George will be with you till 11 o'clock dito po sa programang Music from the Heart. Gusto mo bang ma-in love? Gusto mo bang

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day, Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 10:16. And also, when you think about forgiving and when you think about giving chance, diba before you do, tatanungin mo muna yung sarili mo. Am I ready to give chance? And dun sa tao na nanghingi ng chance, am I ready to take the chance? Am I responsible enough? Ayan, to make sure na I will not blow it this time. Ayan ang bumabagabag sa atin ngayong umaga. Dito sa programang Music from the Heart. Dahil ang ating pinag-uusapan kasama si George hanggang alas 11 ay ikaw ba? Willing ka bang magbigay ng second chance kahit na ako'y sakit na gid kaayo? Sakit eh. Pero mahal mo eh. O, di ba? O, 5574. Hi, Mami Amy. 10 days. May pa-countdown talaga si Mami. Hi to Mami Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Wilma Osorno, Marilyn Gonzalez. Hi, Mami Marilyn. And BBQ Family. Hi, Mayor Miles, Mami Buntag, and Mami Amy Balumadres. Thank you, thank you. Ito naman, 5460. George, dapat lang na pagbigyan upang matikman niya kung gaano kasarap ang mapatawad ng iyong pagkakamali. Dahil hindi lahat ng nagkasala ay sinasadya. Dahil tayong lahat tao lamang at alipin ng kasalanan. At sa lahat, ito rin ang magbigay ng aral ng tao na ating pinatawad na mabuti ang magpatawad. From all times ng Kugman. Nagiging matalinhaga na talaga kayo. Thank you, thank you. Hi to Mommy Elaine Gales at ang buong Gales family. 0804, nakikinig dyan sa may barangay 17, Burgos del Pilar. Maayong buntag. Uy, mamaya ha, you know, get ready with your phones as I... Yes, this is the time. Mamaya, abangan ang aking cue sa pamimigay ng ticket para sa concert ng O Caraga. First ever live major concert in Mindanao ng grupo. Yeah, we're excited to bring you that very soon. Abangan yan, 0917-1579-927 and 0961-8924-927 ang mga hotlines at text lines natin. Message me through our Facebook page.

0: Chart FM 92.7 - Cagayan de Oro City 10:19. Ito na, magbabalik ako. More of your favorite love hits dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Sa atong mga binalanggang isuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Cagayanons, andam na ba ka? Catch the first major concert of O Caraga in Mindanao. One night, one stage, one major experience. O Caraga, live in Cagayan de Oro, September 6, 2026, at the Atrium, Limketkay Mall, Cagayan de Oro City. Bagani Sagugma, the O Caraga first major concert. Mga katribo, grab your tickets now. Visit the ticket link at the Facebook page of Heart FM. That's Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. O Caraga, live in Cagayan de Oro. Kitakits, mga katribo.
3: Saksi ang langit sa
0: O Caraga, live in Cagayan de Oro is presented to you by 90DB Productions and also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na ilain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Kasinati ang buhay og tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
2: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong totoy, sige nag-agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertigbaho ang bilakabulan na nako nga lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa wati. Nag-inom ko ang EXL Makabuhay Plus sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na ganiagas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay! Excellent health, excellent life sa EXL Labang!
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
1: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
2: Stay strong, be informed, get tested.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: RFM News Update.
1: Kinilala ang Bukidnon bilang nangungunang agricultural producer sa buong Pilipinas noong 2025 matapos maitala ang 162.34 billion pesos na halaga ng produksyon mula sa agrikultura at pangingisdaan. Sa parehong taon, umabot sa 2.42 trillion pesos ang kabuang halaga ng mga produksyon ng sektor ng agriculture and fishery sa buong bansa. Malaki ang naging kontribusyon ng Bukidnon sa pambansang produksyon, partikular sa sektor ng agrikultura, kaya nangunang lalawigan sa mga lugar na may pinakamataas na agricultural output. Pumangalawa sa listahan ang Pampanga na may 94.22 billion pesos, habang sumunod ang Batangas na nakapagtala ng 93.88 billion pesos. Nasa ikaapat na pwesto naman ang Pangasinan na may 90.24 billion pesos na halaga ng produksyon mula sa agriculture at fisheries sector. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Kumusta ka makabuhay and dagang salamat sa pagpaabot sa atong tulumanon. Sud kita sa usa ka oras managkuyog, dagang tagmakatunan, labaw sa tanan manambagta sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.
1: Pagkising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus.
4: Makabuhay day, kamakabuhay. Aba naman. Unsa man ang oras di asa imong nahimutangan karon? Kahimsog sa gihapon ug kabaskog sa panglawas, kamakabuhay nga atong iampo kanunay sa labaw nga makagagahom. Ako si Lady Batu, ug magkuyog na usab kita. Sud sa usa ka oras katulad ng sinabi ko kanina, and syempre daghang mga nindot nga mga manghitabo. Sud lamang sa usa ka takna. Oh, di ba dili nilang nimo i-expect. I-expect lang ni mo ng dili sa negatibo, pero kanabitang kapahimus lang nato ng mga infos. Ganyan, ng bonggang-bongga. Siyempre, kamakabuhay, ang atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod nas umaabot pang mga panahon. Again, ang atong mga isgutanan karon, especially ang atong i-feature nga story, gikan sa usa ka sender, gadi nilang sa atong tulumanon, Mi Padangat ug Mi Salig. Ato ng timbawasan niyang taon-taon. Labaw na sa ato mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Doon na natay sure nga ka-partner everyday para sa nindot og hapsay og gaan, baskog nga panglawas. And now, kamakabuhay, ang imong ipaabot nga sumpay, ang katapusang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Karon na nato mabati. Okay? So, are we ready? Ay, ready ka, I am. Diba, sa bagong relasyon, charat. Ready na tanga ato ang madungog, ang katapusang sumpay, ang finale sa revelasyon ni Candy. Hindi nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.

Sabado nagbanta ang ama ni Denver na maghahain ng kaso laban kay Ambit at sa akin na rin. Pero hindi kami natakot. Total naman, Lady Batod, nangyari ang lahat sa loob mismo ng aking poder sa aming bakuran. At ako ang una niyang sinaktan. Rumesbak pa ng banta si Ambit na kami ang magrereklamo laban sa kanya. Lumanding po tuloy si Sir Lucas sa ospital. Nag-alala naman po ako noon, Lady Batod, kahit napapaano. Higit sa lahat, naisip ko rin, sadyang wala nang ikakapanatag ng loob kapag ipinilit pa naming dalawa ni Denver ang isa't isa para sa romantikong relasyon sa ikalawang pagkakataon.

0: gipalaom mo siya? Gidawat ko siya pag-usab sa kong kinabuhi, Lolo Tasyo. Ug dili lang kay sira ang milaom. Bisan ako, milaom mo sab para namong duha.
1: Kasyado siya sa iyong asawa, Candy, apo. Bisan kapila pa sila magkabuwag, pero kasal sila.
0: Lo.
1: Okay lang buday ni mo ang inguniana nga estado? Nga opsyon ka lang? Nga kabit ka lang?
0: Unsa?

Lady Baton, kahit sa ang angulo ko po tingnan, wala nang tama sa aming dalawa ni Denver pagdating sa relasyon. Dahil totoo na kahit hiwalay na sina Denver at Miriam, pero kasal pa rin sila. Ibig sabihin, hindi maaaring maihatid ako ni Denver sa altar at kaming dalawa ay mangako doon para sa panghabang buhay na pagsasama dahil hindi na nga maaari yun. At naisip ko rin, Lady Baton, ang sasabihin ng mga tao. Ako rin po mismo na itanong ko rin sa sarili, hanggang ganoon na lamang ba ang kaya ko? Para sa sarili ko?

0: kan paabot ko kandi pero wa man. Wa mi hinayon sa pagpasakag kaso nga man ni Denver batok na ako.
1: Maayoy noon ambet. Kay hasol na kaayo kun mi hinayon pa.
0: O wa sabi ko mahadlok ni ano. Kay igo talang kag giprotektahan sa iyang pagpasakit ni mo na itong higayuna kandi. Dinhi pagyo dahi tabo sa suod sa imong teritoryo ang tanan.
1: Mausab kan ang tingali niyang yunahuna ambet. Ngahinay ang kaso sa iyang bahin kay siya ang nagmugnag kagubot dinhi pinaagi sa pagpasakit nako. Kay kun mihinayak pasab siya sa pagpasakit kaso, ako usab, ikiha ko siya sa pagpasakit niya nako.
0: Ay, pastilan. Oh, yun na pala ituod. Ang tumo ka mga anak, nagpunay sukit-sukit nako kung nga nung dili na kuno permi si Denver mo anhis inyo. Ang kamagwangan ni mo ay may follow-up question pa. Kung buwag na ba kuno mo, o nagbalik ba ka, o unsa na estado nga tinuod batali ninyong duha.
1: Wa na kinahanglan nga ipasabot mo nila ang tanan ambet. Pero kung mangutana pag-usab, ako na mahibawang mutubag.

0: grabe.
1: Alang ka na sa pagbunog sa imong higala sa akong amahan, tuod ra sab nimo Candy.
0: Unsa?
1: Gawas niya na ni ako. Aron kay bawon ka nga wa ka milampos Candy.
0: Unsay?
1: Wa ka milampos sa tumong mo nga mulahutay pa kamo si Denver pinaagi sa pagdawat mo niya pag-usab.
0: Ha?
1: Kay silang duha sayang asawa, si Miriam, dungan silang mibiyahe paingon sa kauluhan sa Manila.
0: Oh,
1: alang sa ilang ikaduhang honeymoon.
0: Unsa?
1: Yes. Nagbalik sila. Gifix nila ang ilang kaminyon. O ikaw, kwa ka na lauman pa. Luhaan ka na gayod hangtod sa hangtod tungod kay Pakyas ka. Busa, kalimti si Denver. Pangita og laing lalaki nga hukhukan mo o maggamit mo alang sa personal mong interes kung datang ka.
0: Dili.
1: Ha? Sakit ka ayo unsa? Musimos nga labihan ka ambisyosa, mapakyas kay gipakataw ka lang aron duwaan o bahimong inahan apan dili asawa. Basura ka! Angay ka ganing silhigon aron dili ka makaguba sa beautification sa kalibutan. Nga nang dili ka naman lang mamatay! Kamos sa imong anak! Da, wingig lagi, pinavtik, 1, 2, da, kambal nga tamparos, merese. Anyway, kamakabuhay, unag ikadahog na pa lamang sa katapusang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Candy ang ato na bati. Pero mamalik patataod-taod, human lamang gayon sa pitila ka mga painom doon para ato ipaday ng pagdrama at pagbasa. Kaya na pa ikatulog, katapusan nga tipa ka nga parte sa chapter nga katapusan o sa finale sa revelasyon ni sender Candy, okay? Dinhi lamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sunod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
5: Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuod. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
7: Kamakabuhay, nindot yun ang imuhang kinabuhi kung nindot sa bangimong panglawas. Nindot in the sense nga wakagi pamati sa lawas, wakay sakit, wakay balati, ano yun ana. Pero I'm not putting down dun sa mga taong nga kanang naigi pamati karon. Puna sa sila mamahay, katingali tugod po na sa ilang pag paningkamot bito sa kinabuhi, sige panarbaho. Siyempre, parado na ika-provide sa pamilya. Hangtod nga na, stress na, kanya nakabatan o balatian. Mauna nga ikaw diha, kung apakay balatian ka makabuhay, kinahanglan nga protektahanan ni mo imong kaugalingong lawas. Batok sa mga nagkadaiyang mga bacteria o virus o mga balatian o sakit o panangit na nakay balatian diha, ayog kumpiyansa, kinala ato na pangitaag pamaagi nga mamaayo o mahimong bongga again ang imong sistema. Kaya nidit pagyapon na magpakabuhi bisag naidag ang problema, diba? Siyempre, himuon atong partner sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Makabuhay, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement. Dili nimo kamahayan ng atong kapsula, kamakabuhay, tungod kay daghan kanag mga ingredients, nga giusa lamang diha, wang matag-usa ka ingredients, makakuha tag mga bonggang benepisyo para sa kaayuhan sa atong panglawas. Usa na diha sa mga daghan nga ingredients, nga giusa sa atong kapsula, mao ang oregano. Nay mga pipila ka mga balatian, kamakabuhay, nga ayuhon, pinaagi sa oregano, para sa anang paso. Di ba ginabalatian ang paso? Kaya ka naman talang malingat na magkaana, awa ka kabantay, napasok ka, natalusikan ka, nadulit ni mo ng bagas, imong kamot or panit, mga nana. Anyway, kanang paso, matambalan pinaagi sa oregano. Kanang dahon sa oregano, kamakabuhay, dukdukon lang na niya ihampol dito sa paso. Tapos, inanay na dayon nga, mawagtang ang half dose, o niya dili mo magbilin o maraka sa imong skin. Okay. Next, kanang paglabad sa imong o. Ang dahon, itapion gihapon sa ulo. Ana, ihampol ra gihapon. Diya sa may sintido banda. Aron matibhangan ang paglabad sa o. Hangtod nga muhupa na. Ganon. Pinaakan sa mga insekto. Nako, dako gihapon kay gigitabang ang oregano nga dahon. O itapal ra gihapon ang dahon. Idikdik, idikit diha dapit sa affected areas nga gipaaksa insekto. Unya, mas ana ka nang gipaakag ka nang ano sa tawag ka nang makamandag kaayo, kanang la kaayo. Scorpion, ganyan. Sabi na nga mga matang sa mga insekto, baka mamaak ni mo, hubag man. Makataba nga oregano, ana. Kanang hubak ni mo, boy, makatambal ang oregano, diba? Kanang mga bagong nang anak, mga babae. Nadyo di lalaki nga bagong nang anak. Po, seahorse. Pero sa mga bagong nang anak, paimnon lang na o kanang gilaga nga dahon sa oregano. Oo, makaayo na niya. Kanang oregano, dako kay ikatabang sa tupang lawas, kamakabuhay. O gang oregano, usa lamang sa daghan ng mga ingredients na naadiha giusa, gitapo, gisagol sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ato nang tumaron everyday. Kaya para ma-avail na ito ang mga benepisyo, huwag mahimong gaan ang itong paminsar. Watay problema hon sa pangadaw-adlaw, mahimong itang produktibo, watay mga kahasol nga mabatsyagay. Mauna mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na kita, isip atong supplement.
3: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat
8: bawat higo. Dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Unsa man ang imong ginainom nga kape nga imong naandan ka makabuhay, nga wa kay mabenepisyo nga kaayuhan sa imong panglawas, na kubihain na nakagahasol-hasol lang na naggasto-gasto ka lang ana. Mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Huwag kahasulig ikahatag ni mo. Dili mo taas ang imuhang acid, dili mo tukar, dili mag-reflux, dili ka mag-palpitate, dili mo labad ang imuhang o, dili mo tukar ang imuhang mga balatian. Oo, kaya nga itong EXL Coffee Mix 17-in-1, kaya nang ginitawag na itong 17-in-1, kahit na ay 17 ka mga ingredients, giusa lang diha ka makabuhay. O usan na din sa mga ingredients nga makabinipisyo gini nga itong lawas, mao ang agaricus mushrooms. O sa may gamit ang agaricus mushroom ka makabuhay. Uy, pantambal ng agaricus mushroom sa cancer. O kung wapakay cancer, o makalikay ang imong lawas sa cancer. Dili mo lamay. O dili mamahimong cancer. Dili mamahimong cancerous na mga unsa pa na diyang naasa imong lawas. Ang agaricus mushroom, pangtambal pud na sa mga inflammatory conditions. Unya, makaayo usab ka na sa mga allergy ang agaricus mushrooms ka makabuhay. Unya, komplementaryo nga pangtambal pud na sa diabetes mellitus. Ganon. Antioxidant pagyod ang agaricus mushroom. Unya, makapabaskog, makapaisog, makapaligon sa tong immune system. Usbo na sad nato. Ang atong immune system ka makabuhay, muna nga tong sundalo sa lawas para mubatok sa mga nagkadaiyang mga virus and bacteria or mga sakit or mga balatian. So bonggang-bongga nga naatay mga makuha nga kaayuhan sa agaricus mushroom. Ug ang agaricus mushroom usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga giusa sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Maunang manginom na ta. Bisag everyday pa, walay side effects. Mamaayo ka pa. Nasumbukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suki Butika. Nagyan salamat ka makabuhay. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang inyong
3: Lady Bapu!
1: O ganoon sa pinakakatapusang sumpay, sa ikatulo katapusang tipakang aparte, sa finale, sa revelasyon ni Candy, abdik, abrupt now na, ninilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: patut totoo po ang sinabi ni Abby. Umalis nga si Denver kasama ang kanyang asawang si Miriam at pumunta sila ng Baguio City at nag-honeymoon muli roon. Hindi ko po tiyak kung nasaktan ba ako o nasamid ang ego o pride ko. Pero maaaring lahat ng yan, oo. Higit sa kahit na ano paman, Lady Batod, nasaktan po ako dahil muli akong umasa. Sa wala. Umasa akong sa pangalawang pagkakataon ay maging okay kami kahit pa may malaking balakid at malaking mali. Pero sa huli rin pala, maiiwan pa rin ako mag-isa katulad nung huling pang-iiwan niya.
1: Maayo na lang kasi Denver na mismo ang nahigmata sa kamatuoran nga angay na niyang barugan ang iyang estado isip lalaking minyo og ati manon ang kaminyoon nila sa iyang asawa nga si Miriam. Og ikaw? It's a puwera na, kante.
2: Sir Lucas.
1: Lauman ko, ha? Nga tunan mo na gayon sa hingpit ang paghikalimot sa kong anak, kang Denver? Dili lagi kamo magsilbi sa usag-usa. Dili kamo ang gilatib sa kapalaran nga magkadayon. Nahimo ka lang kapahungawan ni Denver sa kamingaw, ingon man sa kaguol niya sa kinabuhi na itong immature pa siya. Pero karon, grown up na siya, may daghan ng realization sa kinabuhi. Usa na ni Ana, mao ang pagbaliwa nimo kay wa kay bili nga pagkababay.

0: Kusog kaayo ang order sa ato mga kakanin, Candy, apo.
1: Bitaw, Candy. Nakauyon sila sa implada.
2: Nalipay sa bitaw ko ang bet, Lulutasyo. Dako-dako sa bang bawi nato sa mga baligyat ng mga kakanin.
1: Og nalingaw ka, Candy. Maunay labing importante.
2: Hosto ka, Ambet.
0: Og labaw sa tanan, pinaagi ni ining imong kabisi, matabangan kaniini aron dali nga hikalimtan mo si Denver.

0: Natug nang ako mga manghud mamakandi. Matug na sab ko ha.
1: Sige na anak. Piyo nga ng imo mga mata. May klase ka para maugma.
0: Sige. Good night, mama. I love you.
1: I love you sab anak. Ug maayong gabi. Nagduo ang tanan nga okay na ko. Nagduo sila nga nalimot na ko. Nagdahom sila nga malipayon na ko. Pero dili ka na tinuod. Kaya ang tud karon, padayon nga gisinggit sa kong kasing-kasing si Denver. Ang tud karon, mahal ko gihapon kaayo siya. Ang tud karon, ug hangtod sa hangtod, padayon kong maglaom para namong duha.

Kiribati tunay po at totoo, mag-iisang taon na simula noong huling nagkausap kaming dalawa ni Denver. Katulad nung nauna pa, hindi kami naghiwalay. At katulad nung una, hindi rin ho siya nagpaalam. Kusa na lamang siyang naglaho, basa na lamang siyang umalis at lumimot. Samantalang ako, patuloy na naghihintay sa kanya. Paano ba ang gagawin ko ngayon, Lady Batod? Kinailangan ko na nga rin ba ang lumimot? Pero paano? At paano rin ba, Lady Batod, ang pagkasuklam sa gitna ng matinding pag-ibig at pagmamahal? Kinailangan ko pa ba ang closure sa pagitan namin ni Denver? O panahon nang tumanggap ako ng ibang makakarelasyon para mas madali sa panig ko ang limutin siya? Pagpayuhan niyo po sana ako. Maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob ninyo. Hanggang sa muli, ako po si Candy.

0: Kamakabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: There you go, there you have it. Kamakabuhay imong nabati ang kinatibuk-an na gayod, ang ending sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Pues, unya inigbalik nato. Human sa pipila ka mga painumdom, ato nang pagatambagan si sender Candy, okay? Atong tabangan. Sa ato pagbalik din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Banu. Tambagi ko, Lady Batod.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Ako si Engineer Jonathan Serundo, technical auditor sa Nordico. Nagdala po kong simbahan sa Four Square Gospel Church sa Makupa Mungkayo. Kaniadtong January 14, 2021, doon ako ipauban sa trabaho sa Nordico nga na positive o COVID. Pagka January 15, apil ko sa 20 kabuok nga positive sa COVID. Gidala mi sa quarantine facility sa Tagum City. Sa quarantine facility, tagaan ka dito pagkaon tubig o naitambal. Pagtalaon ako sa tambal, multivitamin lang. Pasalamat ko sa mong kumpanya sa Nordico kay gitagaan mi food supplement ang EXL Makabuhay Plus capsule. Mura mong ginainom buntag o tuhapon. After 10 days na to, wala na may gibati. Pagawas na may swab test ni. Salamat sa Ginoo kay negative ang result.
1: Salamat sa pagpaminaw. Siyempre makatabang gayod. Balik-balik ko na to sa pagsulti, kamakabuhay, sa itong adlaw nga pagkinabuhi para protektado kita kanunay. O nga itong mga balatian kung doon namang galing, inanay po nga mawagtang nasa itong sistema. Kaya dili kinahanglan niya na ating mga balatian sa itong magkinabuhi kita, di ba? Distorbo, dili komportable, o niya, dili ta produktibo. Munang everyday, mo na itong partner,
6: Pinaagi sa pagtumarang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang food supplement ka makabuhay. Kaganiya ato nasugdan nga usa sa daghan nga mga ingredients nga nasa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang oregano. And syempre, unsa pa ba ang mga balatian, mga diferensya, mga discomfort sa kaugalingon ang pwedeng alibihan or tambalan sa oregano? Kanang constipation or kanang mabutdan ka oy bonggang-bongga para sa ingon ni ana nga kondisyon nga kabag ang pag-inom sa gilaga nga dahon sa oregano. Yun, huwag muhupay, huwag na discomfort. Kanabit ang gusto ka mo utot, gusto ka magpupo, hindi ka kautot, ikaw ka pupo, o makautot manggaling kay naghapo, no? Kanamang good, basta sige kabagon, bitaw, kapakabuhay, kay kanang kulang kag fiber sa imong lawas. Kanang mga gikaon kanunay, kay sige lag bugnaw, sige lag mga mantikaon, sige lag karne. Ay, naku, good luck. Siyempre lang pambalatian ka ng pigsa. O ang pigsa sa skin mismo, diba? Matabangan na para muuga o mawagtang. Pinaagi sa dahon sa oregano, diba? Ka ng pagpanakit sa mong tutunlan. Sige, siguro kag video, okay. Gisagisapot na ang silingay. Kay, morag, di maayo pagka-perform. Nakita mga Pinoy, raba kay ka ng karaoke, kanta is life. Gawa sa kape, ha? Ako na kay sore throat, ang pagpanakit sa imong tutunlan ka makabuhay tungod sa sore throat, pwede nga matabangan ka na. Pinaagi sa imong pagtulon sa linaga nga pinauga nga dahon sa oregano. Yun. Kanang pagsakit sa imong daunggan, naku bonggang-bongga nga pangtanggal sa pagpanakit sa dunggan, ang pagpatuo nato sa kanabitang duga nga fresh, gikan sa dahon mismo sa oregano diya sa imong dunggan. Ug labaw sa tanan, di ba naisgutan kaganihan nga kanang imuhang hubak matambalan sa oregano, kanang ubo. Kahit man ang ubo ug hubak, kanang hubak, hubako na gyud nga tao. Kanang ubo, pwede nga maayo, pwede nga wa, ganon. Kanang ubo, lisod kaayo patambalan nga kanbi tawo ang labi nag muingura ka nga mawa ra nay inom ra ning tubig. Nasubawan ra ko. Nya kanang ubo nga magbalik-balik. Nako pwede ka matabangan pinaagi sa imong pag-inom sa lila aga gihapon nga daon sa oregano. Pwede gihapon nga imong tunlon ra nang bonggang-bongga usa ka kutsara siguro na. Nga kanang fresh nga katas or duga gikan sa dahon sa oregano nang bonggang-bongga. Nya kinahanglan pa ba ka mamupo og dahon sa oregano? O niya ka nang magdukduk, magpuga, maglaga nga ang oregano usa man lang na sa 17 ka mga ingredients nga naa mismo diha gisagol sa uban pang mga ingredients ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. So everyday na tanga mo tumara ana. Kay dili lang kay usa lang ka sakit, duha, tulo, upat, lima ka mga balatian ang tambalan, kundi ang daghan pa. Or kung okay ka, kaprotektahan ang imong lawas ka makabuhay. Mo nang everyday na ang atong pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang food supplement.
2: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.
6: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Badut. Gihatod ka na ito, siyempre sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang atong kasaligan, kasandigan, proteksyonan ng atong kalawasan. Muwagtang siyempre sa mga nagkadaiya ng mga sakit or mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok na sa mga nagkadaiya ng mga sakit or mga balatian sama sa diabetes, hypertension or high blood, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga barong kaha, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical kamakabuhay, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI and constipation. Unsaon ang pagtumar, dila kabuok ang imnon. Ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintena na nato ha para sa mga adult. Usa nga to sa duha ka kapsula. Adult nga murag wa pay balatian nga okay ra, healthy ang lifestyle, walay mga gipang mulo sa lawas. Usa nga to sa duha ka kapsula lamang everyday di imong tumaron. Unya ang imong gamiton nga tubig sa pag-inom ka ng inadlaw nga tubig. 30 minutos sa dili ka pamukaon, isip imuhang food supplement. Pananglit ka makabuhay na nakaybalatian, mas daghan-daghano nato ang atong dosage. Mamahimo ng duha nga to sa tulo ka kapsula 3 times a day. Inadlaw nga tubig hapon ang imong pagainumon sa imong pagtumar sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Sa dili ka pamukaon, pwede ra sad nga after ka mukaon, basta mag-ihap sa kag usa ka oras una nimo tumaron, isip imuhang food supplement. Mo na manginom na kita og EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong food supplement.

Okay, mga lasob kanang tanan na mahigala na nasab kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. Ubanin sa inyong higala kinis Kuya Arn, yan yung ikauban karong takna adiha sa inyong tagsatag sa kamang radio. Kumusta, kumusta ang tanan na itong mga listeners no, sa nagkalain mga lugar sa kopning Mindanao. Labi na sa mga kabisayaan ng mga lugar. Kumusta, kumusta ang tanan na itong mga tigpaminaw dihang napita. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong suporta. Pinaagi sa inyong pagpaminaw o labi na sa atong mga users sa atong mga produkto. Salamay mahigala no atong sinder karon usa kababae nga taga Usamis sa pagkakaroon na siya sa Cagayan no. Si Shena. Shena, salamat no. O manghinaot kong abot unta atong programa dito sa inyong lugar sa Usamis. Karon si Shena mahigala na siya sa may Cagayan, siguro nakapaminaw siya. Dari part sa may Misamis Oriental. Okay, na atong programa diyan napita sa Misamis Oriental. Pero nakapaminaw siya diri sa atong programa diha sa may Cagayan City. Daghang salamat siya na no sa imong suporta, pinagi sa imong pag-share, sa imong kaagi. Usa na kini nga nakatabang sa atong programa sa matag-alaw din ikaoban ko kamo. Tanan nga mga listeners pinagi sa nagkalain-laing mga kaagi, labi na sa kaagi karon ni Shena. Katong adunay mga gusto nga mag-share sa ilang kaagi, pwede lang mag-text lang mo nga namo i-share nga kaagi para ako na magtawag. Ay lang magtawag kay usay lagi dili na ko matubag, no? Eh medyo mataymingan ninyo nga busy ko. Muna nga text lang mo nga Kuya Ern ako i-share nga kaagi. Ako na din mo tawag sa inyo ha. Ha? Okay, kumusta? Kumusta ato mga users sa ato nagkalalaing mga produkto, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Nagpabilin pa ba ang tanan ato mga users nato sa paggamit ni ini? Manghigala, ako lang i-share sa inyo nga manghinaot ko padayon inyong paggamit sa atong produkto, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Sa mga users nato, padayon lang sa paggamit sa atong Coffee Corn with Malunggay and Santon kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect, manghigala. Kaya gitawag kinisig cleansing effect ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon kay siyang muhinlo sulod sa atong lawas. Sa gayon nga maminti na nato ni pag-inom atong Coffee Corn Gold, matingala lang kang anong daghana kag inihian. Nya tapos sa ini makita ni mo imong ihi sa mga lalaki, babae man, hugaw ang imong ihi, pasabot mahigala nga naa siya nataban ng mga hugaw tungod kay ginahinayan na niya paghinlo ang imong sulod sa imong lawas. Basta mamintin lang nato ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Pasabot nga naay mga hugaw nga makahatag og sakit sa atong lawas nga nasulod iya kanang ipagawas pinagis pag-ihi. Unang imintin nato og ayaw sipyatan ninyo atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon mahigala. Din, paangko na sab nato ang regular nga pagbawas sa atong hugaw matag-adlaw. Kinahanglan yun mga higala nga makapagawas kita sa atong hugaw sa matag-adlaw kay dili maayo nga ang atong tinaing nga maistakan kanunay ug hugaw. Hugaw naman na, no? Dapat ato na nang ipagawas para mailista na po siya lain na po na hugaw. Ano ba? Di man tamawad ang hugaw sa ilawom sa atong tinay. Pero at least nga dili mapundo sa tagpila kadlaw. Manam-anam ligit siya pagawas. Mamang na importante kay makadaot na sa atong tinaing mga higalam. Sa ganito matingal lang ka, naghapdos na imong tiyan, nagkabukul-bukul na, nagkasamad-samad na. Pagkalataan na, paingon sa colon cancer. Dili nito magpaabot niya ng mahigala, no? Dili nito magpaabot. Samtang nga napakita'y ika-proteksyon sa atong lawas o ikatabang na dili kita maabot niya ng mga problema kay kinabuhi ang saplio niya ng mahigala na ito. Nga sa itong mga mahal sa kinabuhi, lisod kayo kung mao ka na yung mahitabo mga higala, no? O na naman tayo Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, tistingin lang ninyo, no? Kay cleansing effect pa na siya. O pure organic po na itong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Then, ikatulong mga higala, maangko na sa nato ang taas-taas na natong paghinanok sa atong pagkatulog na itagwalo ka oras. Nindot na kayo na itong feeling mga higala, kondisyon kayo ta, basta straight na itong pagtulog, pinagi sa Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kaya kumutisting mo nini mahigala ha, maurakad to atong ikompleto ang pangalan sa pagsulti sa atong Coffee Corn sa parmasya. Ingnan ninyong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon para paghatag sa mga taga parmasya, makita ni mong usa ka pouch nga may pagka-silver, may pagka-black, may pagka-gold-yellow. Ug dayon na itatak nga gamay kay nga 200 grams niya na yung mga picture sa atong mais, malunggay o manggustin o na yung nakatimpla nga Coffee Corn Gold sa atong tasa.
mao na siya mahigala atong coffee corn. Pero naapod kita gagmay nga 110 grams. Murag medyo kapos-kapos tas kwarta niya. Dili na kita makapalit sa 200 grams, dili ta sa 110 grams. Importante nga makamintin ta sa pag-inom sa atong coffee corn gold with malunggay and sandal. Para na stibog pamilya, pwede mga bata ni anak, wala siya chemicals. Pure organic na atong coffee corn gold, mga higala. Dili na damay sa gingon ni doktor nga bawal ka mga pisamtang napakigibati. Isan sa mga high blood diabetes, pwede kaay sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. Gawas sa coffee corn gold with malunggay and santon, pwede sab ninyo sulayan ang atong epektibo usab nga coffee corn purple. Kung natay coffee corn gold, napod kitay coffee corn purple. Gitawag ni siyang plus 8 herbs tungod sa mga sang

Ron Gold sa atong Coffee Corn Purple o napuchay sagol nga malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrol ang blood sugar ug bad cholesterol. Dugang pang sagol na sa guyabano, no? Makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure ug dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pang sagol maigal sa atong Coffee Corn Purple na pagitsi ampalaya ug barley grass. Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol ug makatabang sab sa digestive health. Dapat itse dugang asagol spirulina. Spirulina mahigala makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol ug makapalambo sa brain health. Chia seeds, dapat siya chia seeds mahigala makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health ug makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function. Og mahimong regular ang pagbawas og ang imong paghinanok sa imong pagkatulog. Mahigala, mahimo nang normal siya, no? Og manghinaot ko mahigala sulayan ninyo atong Coffee Corn Purple kada adlaw sab, ha? Pero ayaw ninyo himo ang magic ng atong produkto, mahigala nga. Pero meron nimong pag-inom, lihat na din mo ipikto, masulbad na din mo imong problema. Dili na magic atong produkto, mahigala. Mga 2 days, 3 days, dili na susama sa siling na pagpiga, muhalang dayon. 2 days, 3 days. Tunay-tunay lang ato mahigala, di ta mag-magic sa atong mga produkto nga. Diha dayon, makarecover na din kasi imong dugay na gihambin nga balatian. Tambalan pa mo niya na mahigala. Para inta mahigala, no, kung gusto niyo ipikto dayon, gikan sa imong pagpangapi, 3 minutes or 5 minutes mahigala, mo ipikto din itong Turbo Max Coffee, pero lahi ang ipikto niya dugang pang energy. Kung daghan kang trabaho on, pwede ka mo inom ni ini atong Turbo Max Coffee, no, wala siya send ipik mahigala kay kape ra maguni siya gon, mga organic ang sagol ni ini, mao na makahatag siya dugang enerhiya sa inyong kondisyon. Ang Turbo Max Coffee mahigala do na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Napod siya black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina og muscle function. Og dapat siya tungkat ali, mapataas sa muscle strength og energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports og usab, exercise, recovery og stress management. Og napod siya reginseng mahigala, makalikay sa stress og makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw, no? Tibuok adlaw nga enerhiya mahigala nga imong maangkon. Ang reginseng usab, maka-active sa immune cells busa, makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon og respiratory infection sama niya ng ubo. Oh, dugang pagin nga sagol mahigala na siya Panax ginseng ug horny goat weed. Pangpataas sa energy, makumbati batok sa mental ug physical fatigue ug stress ug usab mo pagana sa imong mood ug immune system. Busa mga boss, mga sir din ha, mga uncle, mga kuya, mga papa diyan, mga daddy, mga madam, ma'am, sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Maayong mong performance ani sa trabaho mahigala. Pero kung first time nyo pag-inom sa atong Turbo Max Coffee, tunga lang sa sachet ang inyong imnon. Ayaw sa i-full ang usa ka sachet para ma-studyohan ninyo ang iyang paghatag og enerhiya. Kung kulangan mo sa tunga sa sachet, pwede nyo doon ang usa ka sachet kada timpla na nimo kung gusto nimo, no? Okay, may galang, mag-inout ko lang nasabta ninyo. Sa lain bahin usab, kiniatong lawas na kinahanglan yun og masahe o sa hilot tungod sa mga pamaol, panuhot. Atong i-share sa inyo ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kada adlaw yung kininako, gina-share mga higala. Kaya ba sinalag ito yung mga bagong listeners nga makabati sa atong programa kung unsay naasa ito ah. Muna, kada adlaw na ako ginamalik-balik para mahibalan po sa atong mga bagong listeners kung unsay naasa ito mga produkto. Labi na kini atong Orion Herbal Liniment Oil. Kinahanglan yun sa tibuok pamilya. Kini atong Orion Herbal Liniment Oil. Pwede magud sa bata, pangaplas, dili siya halang. Nga labos tanan, wala siya chemicals. Oh, mauna siya ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Puno na siya sa pure herbal. Citronella, Acapulco, guava, o kakawati, himag, luya, o uban pa nga mga sagol sa atong Orion na din mahigala nga giitos nga mga herbal. O mana siya mahigala. Walay chemicals na pwede ang mga bata. O labi na sa mga buntis. Nindun na sa inyo mga buntis atong Orion Herbal Liniment Oil. Para dili mo madali nga panuhoton. Kay lisod kayong usa kainahan nga magsabak, nga pag-abot sa panahon magbati,
maglisod sa pagpakatao sa bibi niya tungod sa panuhot. Magdubli ang bation ninyo.

mga inahan. Manuhot ug ang kasakit sa pagpanganak. Pagkatabang sa mga barikos, binagmamoy po inyong mga tiil, mga plus mo pirmente sa atong urayon para dili na manggawas ng murag mga bagon nga ni kapyut sa inyong mga tiil, no? Laing kita na uning barikos nga samtang wala pa, batasana na pag haplas daan sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Pwede na, i-proteksyon sa lamok. Kaya yung lamok sab, dili gina makadol sa ito kung makapanghaplas na sa atong Orion. Tungo sa citronella extract, nga di gina makadol lang lamok. Huwag lang mga insekto, di gina makadol, basta makapanghaplas ka sa atong Orion tungod lagi sa citronella. Huwag dahil sa mga katol-katol, allergies, pwede sa itambal, mga bunay, mga pangagod, pwede sa itambal ang atong Orion. O niya, mga almoranas, nga mitukarang almoranas, kaya nakakaon ka og bawal. Pagkagabi, magkuha ka gapas, butay ang Orion, itaplak dito sa imong lubot. Kada gabi, samtang nga di pa siya mabalik sa normal, imong gibati sa almoranas. O dahil sa mga bukol, taplakil nga na matagabi, una ka matulog, o gapas, nga na'y Orion. Pati ang matangtiki, pwede matambalan sa atong Orion. O niya, kanang mga kaspa o mga balokubak, pwede na butangan ang ulo nimo kung napuno kaskaspa og kaning balakubak nga lain kita naon katul kay na mahigala labi nagsington ka wala gid pasabot og maayo sa atong mga listeners karon bisan ikaw nga karon nga naminaw sumba ko masamad ka mahigala pwede kay ang Orion na to ha dili gina makadol ng langaw nga magbalik-balik sa imong samad dali pong maayo tungod sa himag. Okay, napud kita usa ka liniment kining Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil mahigala 25 na ni katuig ang nasulayan sa mga tao. Kini itong Supremo Herbal Oil, doon na kini mga epektibong sangkapsab sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samoyaw, tanglad o asunting. Kung dayo nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspat tungod sa asunting, kaya doon na kini antifungal properties. O matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy o dahon sa bayabas nga sagol usab ni ini. Tabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang sa luya, batian na nimo ang relieving effect. Dili usab maduolan og lamok kung makapanghaplas ka ta sa atong Supremo. Di po mundo lang lamok, mainsikto, kaya nga no, tungod sa samoyaw. Busa, kung panghaplas lang inyong ikinahanglan, ang Supremo masaligan usab sa paghaplas. Okay, mahigala, no? Standby lang una. Napakuyuban pang mga produkto nga kung i-share sa inyo, ha? Ato sa nasugdan sa paghatag o kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka babae nga si Shena nga taga Usamis, nakakaroon siya sa Cagayan. Shena, manghinaot ko ang nakakaroon nga nagpa-abot sa imong kaagi nga ito na matagag kinabuhi. Ano yung mong kaagi?

0: Kuya Andy, amin ako.
1: Ah, kumusta ang eskwela, Sheena?
0: Okay lang, kuya. Salamat gyud ko sa imo, ha. Kung di palang tungod sa imo, ha, na di gyud kaabot og kolehiyo.
1: Pagsulti lang kung sa problema sa eskwela, ha? O sa imong allowance nimo, kay balo ka, busy ba ako sa trabaho?
0: Ay, ka problema, kuya. Sige lang kung naay mga problema sa eskwelahan. Sulti raw sa imo, ha.
1: Saan ba, sige, gutom ka na. Di na, marihapon ta.
0: Ah, sige, kuya. Nakaluto na rin kag sunan, kuya.
1: Huwag ako magpaabot sa imo, ha. Kaya balo ko nga, bisan tun sa eskwelahan, kapoy hapon. O niya, usay, labi na kung daghantay hunaw-naon. Mapiktuhan atong lawas mo lang, batiyo na itong kalaay, kakapoy.
0: Lagi, kuya.
1: Usay, may stress pa. Pero paningkamot lang. Hmm?
0: Oo, kuya, din ako sayangan ni mong suporta dress ako, ah.
1: Kaya dress ka ganyan, wala problema. Magkinaon sa dili kumawad ang trabaho. Makasuporta lang ko sa iyong pagtuon. Basta po silang niyong pag-eskwila. Oops, ay sa paguyab-uyab, ha?
0: Kano sama ko na guyab-uyab, kuya? Nakabante ba ka sa kuan? Nakoy ka cha-cha. Cellphone? Ako ba ibutang kong cellphone sa lamisa? Pero ay kabala, kuya. Promise. Tanan ni mong mga paghatag suporta sa ko, ha? Ako ka na ampingan o akong tarungon pagtuon ako.
1: Kalipay na ako. Nga makatapos ka. Huwag ayun na pag-unaw na nga magbalos pa ka sa koa. Para na sa iyong kaugmaon. Para na sa iyong maabot ni mong pamilya. Para di ka maglisod, dili ka magsalig sa iyong bana nga more magtrabaho. May na nga naapuyin mo, ha. Muna ako, ha. Ayun na pag-unaw na nga magbalos pa ka din sa koa. Di ko magproblema kung maminyo na ka. Makatapos ka lang sa iyong pag-tuon. Wala yung problema sa koa. Ang importante nga naapuyin mo, ha.
0: Ay, kabala ko, ako na kang tumanon.
1: O, dali na, manihapon na ta.
0: Sa manis ko, ya, sige magpahiyom-hiyom si mag-isi-ngisi. Kinsa niya ka-chat ka. Mukatawa siya, mutype din siya sa cellphone. Nasa yun na-check si kuya da. Doolo na ako.
1: Sina, Zoel.
0: Ah, wala lang, nabantayin talaga si kag pahiyom na si kag katawa. Pag gumano mo katawa mo, type din ka sa imong cellphone. O ba, ina, no?
1: Suma sa imong paniid.
0: Babae na, chicks siguro ni mo na, no? Okay naman, kuya, mga chicks na pod ka, total. Wala naman tong sara nga nakasala sa imo, ha? Usa ka tuwig ang nakalabay, una pa ka na hibalong, nga gitinuntuan na ikas babae. May nang makamove on na pod ka, kuya. Nanapulain ni mo. May problema na. Ang importante, makita ta kang malipayon ka. Kinsa man ako, kuya. Pwede makaila ko, kuya.
1: Si Sarah, gihapon.
0: Ah, si Sarah? Mawagya pong babae nga. Katong nag-drider sa mga nga. Lima mo katuig niya. Tapos, nabuntis siya sa laing lalaki? Ha?
1: Oo. Na nga isag sorry.
0: Itaganin po ni mo pa sa ilo.
1: Sheena, kitang mga tao, walay perpekto. Normal lang ang makasala.
0: Ba't pasabot ni mo? Ipasailo ni mo siya.
1: Tura lang.
0: Okay na magpasailo, kuya. Pero ayaw kong ina nga nagigbalik ka sa iya.
1: Maugani, malipayan ko nga nagbalik kami.
0: Ha? Nagkabalik ka demo?
1: Oo, Sheena.
0: Naunsa man ng taon ka, kuya, uy. Bisan itihal na kasi mong ulo. Nagkabalik pagyapong ka na ng bayana pagkagod yung dagway.
1: Sheena, mahal na ko si Sarah. Bisan siya ang ginabuhat diri ka na ako. Tungkol kay naasa ko na ho nga dili perpekto ang tao. Bisan to nakahimo siya sa kuwa, nabuntis siya sa lain. Mahal pagyapon ko niya. Huwag labos sa tanan, mahal po na ako siya. Mga nang nagbalik na lang mi. Andam ko nga malubag sa iyang anak nga ako'y mahimong amahan.
0: Pastilan ni mo, kuya. Nausaban ang tao ka, pwede magkamangitag kaayong babae, kadagang babae din ha niya. Tapos, di lang niya po kagang sarang. Tapos ikaw pa'y mag-angkun-angkun nga amahan niya ng iyang anak sa laing lalaki. Doon sa mga kuya, adi, uy.
1: Sagdilagod, Gina, kalipay na ako ni.
0: Kalipay na ako? Kalakot ni mo, kuya, uy. Maglakot kong maluwi sa imo, ha. Sobra rin mo kabuotan.
1: Importante nga mahal na ko siya. Nagpabilin pag yapon niyang gugmadri ka na ako. Kalipay na ako, si Sarah, Sheena.
0: Kalakot ng bayada dyan. Di na ako sumapasahilo sa iyong ibuwat sa iyo mo, kuya. Lani kayo na nga pagkababae, kuya. Kabuotan ni mo, iyak ang yabo sa ran. Niya karoon kabaga niya gnao ang laki balik niya sa iyo, ha.
1: Pasagdiragod. Importante nga mahal na ko siya. Huwag nagpabilin pag yapon niyang gugma ka na ako.
0: Kalagot. Mas napalang nabayanan din sa ako tumangan ba sinugisag pa ko na na. Kapag kanyag na ako ka naging balik ka nipo.
1: Shaina, dili perpekto ang tao.

0: Diyan ako sa balay. Nabaka si Kuya Adi. Oh, namay pang binabae nga sapatos. Kinsa kani? Pang babae niya sapatos ba? Masalad ako. Kuya? Kuya Adi? Kuya Adi? Sheena? Kinsa ka? Oh, Sarah? Ah, nilakaw pa si Kuya Adi ni mo na igipalit. Basing gigutom ka na. Nagunsa ka din eh. Ha, Sarah? Nagunsa ka? Ah, lingkod sa pahulay sa... Kaigikan pa ka sa eskulahan. Sige na, lingkod sa... Nagunsa ka din eh, ha? Nagunsa ka din, Sarah? Ah, maugani, lingkod sa para mag-istorya ta. Paminaw maayo. Apini mo, nagka-pinasailoay na kami ni Adi, ako na nga ikupasailo. Hibalo ko nga na ako'y sala sa iya. Pero wala na ako tuyo, ah. Wala ni mo tuyo, ah. Wala pa kinahong ikatubang sa akong magulang. Ipasailo na ko niya. Grabe akong hangyo sa iya. Nagpabilin pagyapon akong gugma ka niya. Sheena, bisantoon, nakahimo ko sa pag-tridor ka niya nga nabuntisan ko glaing lalaki. Pero nagpabilin pag-iapon akong gugma ka niya. Saba! Kapag ka ni Mugdag ko ay musulti ka niya, anak, ako pa niya mabagawas pa kapagbalik. Kapal kay Kagdag ko ay! Di pa sa ilon ako ni Kuya Adi ni mo. O nakaroon nagbalik na kami. Unsay mo kipakao ni Kuya nga nung dibati sa kaluoy pagbalik na kanimo. Mo. Nag-chat-chat kami sa silpon. Grabe, kinasing-kasing ako naghangyo kaniya. Tungkol kay mahal pa na ako siya bisantulog na kaanak ko sa laing lalaki. Pero nagkasabot na kami nga siya na ang muangkon. Kinuo ko ni mo. Kapal kay Kagdagway, no? Nagkahinigugmain na kami pagbalik sa imong magulang si Adi. Masigigutom ka, kaon diri para mabawasan imong ka. Suko diri sa koa, masigigutom ka. Hilaw! Bawas-bawasan, bisan pagbusog pa ko. Maglakot yung sa mong gagway. May balo ba ka? Kung masay na hitabo ni Kuya sa diyang nabuntis ka sa laing lalaki? Halos na lang patyo na yung lawas tungod sa inom. Tungod sa kasakit niya yung tagamtaman sa imong gibuhat. Nga nagpabuntis ka sa laing lalaki. Dinahalos mo pa ulit. Naningkamot kami nga mapangita na mo si Kuya Dris Cagayan. Kaya wala na kiniklaro sa iyong kinabuhi tungod sa imoha. Wala na halos tulog na hospital pa kini. Grabe yung gugman ni Kuya Adi na sa imoha. Hibalo ko ni Ana Sheena. Wala ka maulaw sa imong gibuhat. Ipasailo na ko niya. Ugiingnan ako siya nga. Dila niya kani mausap. Di mausap. Ambot si Kuya. Di ko musugot na magpalayon pagyapon ka mo. Wala na kay mahimo. Kaya nagkahinikubay na kami pagbalik. Malipayo na kay kaming duha.
1: O, unsa kini?
0: Oh, ay, Adi, nanari ka. Kuya, unsa ni mong gibuhat ka nung niya yung babae tiri, ha?
1: Oh, Sheena. Kauna lang sa... Sige na. Sige, gutom lang ka.
0: Wa pa ko gutom ako, ya. Nalibo ko sa imo nganong gipaani pa ni mo ning babae dire.
1: Nakabantay ka, sige kog chat-chat.
0: Okay ba lang ako? Pero wala ko magtunga imo pang siyang dawaton.
1: Nakasinabtanay na kami sa cellphone. Nagchat-chat na kami, nagtawagan na kami. Gipasaylo na ako siya. Nakalimot ka, gagiingnan ta ka ang wala tao nga perpekto. Normal lang nga makasala.
0: Oo, kuya, pwede ka magpasaylo. Pero nung ka nga makigbalik ka sa iya, ha? Kapag aning dagoy ng bayhanan eh.
1: Tama na, Sheena. Tama na. Ay, nagpagpalabi siya mong gibati. Nakapasakit na kagtao.
0: Nabalaka ko yan. Nasakitan siya. Pero ikaw, naunsa makasaon na kinagpabunti sa salain, ha? Naunsa ka, kuya? Halos na ka mamatay, ha? Siya nagpalami-lami sa ubang lalaki.
1: Tama na, Sheena. Sheena, ato na dito sa kwarto kung dili ka mukhaon. Go, sige na.
0: Pasagdi lang siya, Adi.
1: Ah, Sheena, sige na.
0: Baka kay kang dagway, baka kang dagway, magkontra kita diri sa Malay. Magpaabot ra kong abugon ko ni Kuya Nima. Pero ikaw lang magpaabog sa ko, ah. Dili ka na mahitabo nga mong pahawa ko diri. Imong kuya mo'y gusto, kalipay sa imong kuya nga na ako. Kalipay usab nga na ako, nga nagkauban na kami pagbalik. Hilam! Kapagani mong dagway nga musulti ni Ana!

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
2: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
1: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
2: Kapoy kaayo ang layas. Unya dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Unya may na akong tulog den akong hugaw pod may pod den taghanap sa ihi.
1: Sa ato pa na dunay alibyo ang paggamit nimo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot pod imong bawas.
2: Dayon ang kaning Capricorn, nindot pod kaayo siya. Akong paminaw hayahay na akong lawas wa. Na niya karon muragani pod ingkon na. Una gyud na nga dili gyud unta ko magpakawana kay kanang na ang ragiganahan man pod ko.
1: Thank you kaayo okay, na ha. O padayon lang gyud ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Daghan kaayong salamat.
2: Sige salamat po sa inyong pag-ari.
0: Okay, may galamaw itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, sir. Nakagigunay tanga plus.
4: Kuan kayo, kanang Orion Herbal Oil na siya.
3: Mm-hmm.
4: Ako din nga si Jared. Kung ano, kaduha ko kong basketball ba niya. Kini siya na pamatulaan din ako nga maayo din siya sa lawas. Kaya before ko magduwa o humagduwa, mogit nga akong gamiton. Mm-hmm. Katawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
3: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
4: Orion Herbal Oil. Pero was lagi ba o sila na pwilo. Kaya nga ako raw ang pwiway pamaol ka daw maguli. Mm. Sila puro sila aray-aray mata nila ugma pagabuntag wa na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion Herbal Oil gamit.
4: Wala problema.
3: Oh, so imo yung recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil the best sa mga nag-sports.
4: Wala problema.
3: Oh.
4: Testing and proven gid kayo ang Orion gid. Palit na mo Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalamak itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony, may higana, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung lalunda na gid siya. Na ako ipainom niyang vitamins sa una, pero ang sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerveplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
0: Karon napod gyapon tay Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon ug makatabang pod ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerveplex AA mo balik ang ganas pagkaon og gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mao na nigitawag nga nervous neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagi sa pag-maintainar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tilt og kining kamot, e B40 na kana ha, ay mo pag-agwanta ato na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay say 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg og vitamin A 20 ayong. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo pod ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. no? Delikado ng mga cancer-cancer, may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacarsop gel. Bisan sa usalang kadlo o sa kapsul. O makatabang po ang Megacarsop gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacarsop gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacarsop gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacarsop gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinarog inom ang Megacarsop gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. O diri punta sa atong Ferbyte capsule. Ang Ferbyte capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na babae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti. Kung naakanihan ang problema, magmintin og Ferbyte capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang niya po. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
6: Kuya, may eskwela na ko.
0: Oh, di balo ni mo, allowance ni mo.
6: Di pa ko'y kwarta diri, kuya. Sige lang, sunod na na. Pasin na kay gamitan.
0: Oh, sige, di ka malang hindi, Sarah.
6: Ano, malangit mo ko sa iya, ha? Diligid siya makatagamtamog. Kaayon ako, kuya. Di siya makakita nga. Ako siyang ayohon. Ikaw ra ako magulang. Di ko makamubuon nga kung naasya dire. Kaya dili na ako kalimtan niyang gibuhat sa mga nga naunsa ka sa una.
0: Oh, sige, sige. Ay, na-inayon na mga badawat yung siya pagbalik.
6: Dili, good, kuya. Di na ka na mahitabo. Ako pa ni mo, kuya. Palayaan sa'yo mo ng bayanan na.
0: Sina, mahal na ko si Sarah. Di ka maluwi sa'yo nga na si anak.
6: Kapag ka niya dagway.
0: Sige na, iskula na. Kung hindi ka man ang hita, ako na magsulti sa'yo nga to, anak ha.
6: Mapuisit yung kumasamang hiskutin ta sa'yo ha. Yung manang hit ko, kinsa man siya. Kapag ka niya dagway.

Bili naman yun kung ganaan mo pauli sa balay. Na makita na ko ng Sarah. Tuod bisag igutom kung ikan ko sa eskwilahan. Pag uli na ako, mawala kong kagutom tungod sa kalagot yung magtanaw sa dagway sa babae. Kugus-kugus pa na niya ang anak. Pagkag yung dagway bayana. Usawa man ako ni pagprinwa si Kuya Adi. Palayaso niya ng babae din na hindi ko ganan mo pa uli. Hindi sa akong pauli, unyan ako. May sirong pauli ko ka na matulog na sila para dili na umakita nga ng babae ang masugat nila sa koa.

0: Sheena, ganun ka rin baga? Alas 6 na. Tulog ng babae niya.
1: O, magulang. Nibangon ko kayo, natingala ko marag wapaminiabot. Nakapanihapon ka na?
0: Wala pa, kuya. Ganun dugay kin pa uli. Dawa na nung gana mo pa uli diri sa balay, kuya. Kung magpabilin pa ng babae diri, nga bagaw-dagway.
1: Basag din na gunagon. Huno na apod akong kalipay. Kalipay na ko si Sarah. Bisan huwag nakasala siya, diri ka na ako.
0: Okay lang.
1: Kita nga ayaw na siya pasailos ako gusto siya makigbalik. Mahal pa sab na ako siya. Mabutan ba na ikunin mo nga siya ang ipitik sa akong kasing-kasing. Bisan pa man nga nakasala siya, diri ka na ako niya itong uyab pa kami. Karoon niya sa ko ah, nangayo sa tabang.
0: Sobra rin kabutan, kuya, adi. Bisan kita maka ni mong tanggogo niya ng bayhada. Pero nakapasaylo pagyapon ka. Sobra na kakabuutan.
1: Sige na, dali din eh. Hukaran ta. Panihapon na din eh, kaya ako inito ng sabaw.

0: pasaylo, alam ko, ha?
1: Sa onsa?
0: Nga dili gyud ako mapasaylo ng bayhana. Ay, nagkatinga lang at tagdugay akong pauling nga gusto na ako pagpaulin ako dire sa balay. Tulog na lang bayhana na dili na ako gusto nga makikatubang pa na sa koa. Kapalan yun ko sa iyong dagway.
1: Otod, dawatan yung kwarta ko para ugma ni mo.
0: Musayor ako. Tingsayon ako mugawas dire sa balay, kuya. Samtang tulog pa ka mo.
1: Ikaw rin magpunto.
0: Pero ako lang hangin kasi mo, ha?
1: Hinahinayan niya na God sa pagpasaylo si Sarah. Maluisad ka.
0: Ambot, kuya. Paabot lang ko kung hikapon akong kasing-kasing sa Ginoo para sa iya nga mapasaylo na ako siya.
1: Mao ka niya akong giampo. Gusto na ako makasinabtanay na kita diri.
0: Ambot kung ako lipasibuton. Huwag di lang hikapon sa Ginoo akong kasing-kasing. Tiigin ako sa pasayloon. Samtang nga nagpabilin pa akong kaligot-gut sa inga makunahon ako nga giun sa kanamo, nagkabuangin taon atong maginikanan. Naon sa atong yuta dito, sa Osamis. Naprinda, para sa pagpatambal niya kanimo kaya halos na ka nga, ikamatay na nimo na sakit na katungo sa imong pag-inom-inom, wala na klaro nga pahulay, purag halos na kamabuang. Manag din ako kalimtan, maglagot yung kumagunahon na. Nagitrahidor ka niya, nagpabuntis sa laing lalaki, nga grabe ni mo, kapinangga siya kaniya, tuma. Sus! Giuban pa ni mo dito siya sa Osamis. Para ipaila-ila sa itong mga ginikadad. Tungod kay kalipay lagi ni mo. Suportado po ka sa itong mga ginikadad, pati kami. Pero sa tiyang nabuang ka tungod sa iyang pagtrahidor sa iyo, ha? Manatili po kini mo basol, kuya. Hindi na ako makalimtan niyang gibuhat na sa imo, wow. Huwag sa imong kahimtang ni Atong Higayuna.
1: Himalo ko. Pero sa untaman, nga, nagpabiling pagyapon akong pagmahal ka niya.
0: Grabe yun, no? Grabe yun imong tama niya ng bayhana.
1: Pasag din na. Sige, nakatulog din ito kawag gabi. Nagayabis ko ila pakaugma.
0: Sige, kuya.
1: O na nang balon ni mo, na yung alawas mo diha.
0: Oo, ako na yung paiguan ni kuya. Kalagot yun ang bayana, kapal kay dagoy. Matulog na lang ko eh.

0: Adi.
1: Oh, Sarah.
0: Mo, lakosaw kadalihan ako yung adton nga akong amiga.
1: Oh, sige, kayo mo trabaho na po karong taon-taon.
0: Ah, sige, malakos ako, Adi.
1: Oh, sige, Sarah.
0: Ay, balaman ko nga, unya pa to gabi, isan mo uli po to yung manghod ni mo, di ba?
1: Oh, mapauli lang ganyan kung wala pa yung mahikay din, ikaw nalang maghikay.
0: Ah, ako sige, ako rin bahala.
1: Oh, sige, Sarah, napakikorta niya.
0: Adi, apa may mong hinatag?
1: Oh, sige, amping ha. Kaya mo trabaho saan ko pagbalik. Dire lang ko na ni Udto kay gusto ko makahigupong sabaw ngayong mong niloto. Oh, sige, mula ka o magaka.
0: Oo, sige, ipakiis ako.
1: Amping, amping. Oh,

0: May gabi, kuya.
1: Ah, sa gunso na gini mo pag uli-uli ba nga, hapit na tagalas, Jace.
0: Ako lang, kuya, makatulog na imong kalipin diri nga kapalog dagoy.
1: Ay, pila na kahigayon nga to siyang ikaw ban, handod karon nagpabilin pag imong kasuko sa iya.
0: Ingon ba ako sa imo, kuya, pasaylo ako. Nadigid ako sa mapasaylo, bahala ikaw makapasaylo ka sa iya, kay kalipay magkaan mo, pero ako, makatubang gan ako ng dagway ng bayhana, makatubang mi, surok kita akong dugo.
1: Sige na, panihan po na. Ito ay akong pinirito dito, na ako'y adobo nga baboy. Paborito to ni mo. Sige na, dahil na din eh.
0: Umani ko, kuya. Pero ayaw to pagkawas sa itong babae, ha? Dili ko, kuya, nga matubang sa diri sa ito, ha? Kaya digin ako siya mapasaylo, kuya.
1: Oh, dali na, dali na.

0: Gina.
1: Kung yun sa problema.
0: Nalilingkod.
1: Laki problema ko. Yung mara naghila ka. Nag-away mo sa imong kapalong dagway.
0: Wala ko magtuo nga yung hinimbuhato pag-usap diri ka na ako.
1: Unsa ka to, kuya? Unsa iwa ka magtuo nga buhaton niya pag-usap niya kanimo?
0: Gina. Kantulay si giglakaw niya. Gibinuangan ang sab ko niya pag-usap. Ug karon ay balaan ako nga buntis na butya. Buntis na butya.
1: Asa man siya?
0: Itawagan ko niya sa cellphone kaya nga isag sorry ka na ako.
1: Unya si plano di pa sa iya, kuya.
0: Nang isag sorry. Gitagaan akong pasaylo.
1: Unya!
0: Mapauli na siya karan.
1: Purchus prosento ni mo, kuya. Naunsa naman yung taon ka? Ipasahin po niyo mo nga nabuntis na nabot siya glaing lalaki. Gato siyang pagawas-gawas paglakaw-lakaw niya.
0: Gina, mahal ako si Sarah.
1: Kinuho ko niya na nga gugman niyo mo. Pagkilagan babae ngay mong pangitaon nga nung nabuang mang kanin ang bayada. Kaluhan na niya gihim mo sa imo, ha? Nabuntis na nabot siya glaing lalaki. Laing alak po niya sa laing lalaki. Ay, kung na, ikaw na po ang malubag niya, ana. Ha?
0: Mahal na ko si Sarah, Gina. Nakasabot ba ka? Mahal na ko siya. Di ka makabuti rin ka na ako.
1: Mau ba? Grabe din mo, kuya. Ikaw pinakasuper kayo nga buutan nga tao sa akong nakita. Nakapasahilo pa ka? Nga ikaduha na kang itrider niya. Wala si baruganan. Landi siya ng pagkababae, kuya. Nausa naman yung taon ka. Buka na ang mga mata ni mo. Buka na, kuya, mong mamata. Nausa naman ka.
0: Wala ko'y mahimap. Tungkol kay siya ang gipitik sa kong kasing-kasing. Siya ang gipangita ni ini kalunay. Magunsa man ako, nagaganda ako sa akong kasing-kasing kung kisa yung higugmao, pero nagpabilin pa kay Sarah. Gina,
1: pwes, kaya kung dito ko makadawat niya na, kuya, bahala na ka. Ako'y bulayas, tere. Kasi mapatay pa na ako ng bayanan, nagdi na ako mapunggan na akong kaugaling, makriminal pa ko. Ako'y mapahawa, tere.
0: Gina, dinira ka.
1: Di ka makapukong sa ako, kuya, bahala di ka na musuporta sa ako, ah. Mag-working student ko. Pukusin ang babae nga pagkakay dagway. Kaduhan na kang itrider. Ikaduhan niya nga anak sa laing lalaki. Tapos imo na po siyang ipasaylo. Grabe, no? Mula yas ko din, kuya. Ako'y mapahawa din, eh. Ang working student ko.

Maling kamo talaga ko ako. Nga makatapos ko. Kay grabe ginoy ang pagkabuang ni Kuya Adi sa babae. Ang punong sige pakaon sa babae kaniya. Ikaduha nang hikayon nga gitray daw siya. Grabe naman ah. Muang ko na po siyang laing bata nga dili iyang dugo. Sa laing lalaki no, sa tungod sa kalandian niya ng bayana si Sarah. Bahala na ka, Kuya Adi, sa imong kinabuhi. Bahala ka na. Imo maka siyang kalipay. Dili na ka manti gumaminaw diri sa koa. Maningkamot ko gako. Mag-working student ko, bahala na ka.

Asina, ma'am, diarang sweldo ni mo. Salamat kayo ni ma'am. Ya, kumusta yung pag-eskwela? Duwa ba makasagal bali mong trabaho? Antos kamay, ma'am. Dili malikayan nga mapiktuhan ng eskwela. Dili pa susama ka ni Adto na ako kurang magulang mo yung nagsuporta sa ko, ah. Ay, katong giingon ni mo nga. Sa to, kaduha na siya traidora sa iyang uyab. Gidawat lang yapon niya. Panawa na ako makaantos, ma'am. Ako na lang may pahawa dito sa mong ipuyan. Kaya din ako malikayan ba sinog tungod sa kong kalagot nga ng bayhana nga yung gikalibin karon. Masi makapatay na hinoon kung di ko makapugong. Mayra po na imong gibuhat nga nagpalayo ka kay delikado. Grabe akong magulang, ma'am. Ambot sa ipakaon sa babae. Kasi sinugdanan, gitraidor siya, hapit siya mabuang. Sigig inom o balubal sa mabarkada. Ako maginikanan mo'y nagantos na prinda ang gamay na mong ayuta para ipatambal sa iya. Mauba. Kaluyan si Ginoon, naka-recover siya. Nakabalik siya sa iyong trabaho. Tuhod kay Moraglisod na sila ni mama o papa dito sa Osamis. Nagpatabang ko kay kuya nga makasuporta. Nagtuo ko nga di na sila magbalik niya ng bayhane. Mapingalan lang ko nga na nasa balay. Namong ipuyad. Grabe taraw niya kapag pangga kay kuya. Kay ipasailo lagi ni kuya. Pero ako wala gid ako siya madawat. Tungkol kay isa'y ganyan nga dumduman ako ang gibuhat. Niya sa akong magulang. Maglagot yun ko. Niya karon. Sobra sa kabuutan sa akong magulang. Siya yung paglakaw-lakaw na put kuno. Kunuha ito sa iyang mga barkada. Kay gimingaw. Kay mo ingon pa nga. Unsa man kulungon na lang daw siya sa balay. Tungod sa kabuutan sa akong magulang, tugutan siya sa paglakaw-lakaw. Kay trabaho man si Kuya Adi. Walang gandamangan. Nabuntis di ay. Nanawag na lang na nagbuntis. Nagpahilak-hilak siguro, nagpakaloy-looy. Ako magulang usap, nga grabe kabuutan. Super kabuutan. Ipasahilo niya. Tuhalag ipon na bun sila mo lang wala ko kakaya, madam. Pastila na imong magulang di ay. Grabe ka manhid. Murag walang sa iyahang gibuhat dahil sa babae. O na, madam. Pasalamat na lang ko nga nakakita ko sa imo nga nakapadayon niya po ko pag-eskwila. Napaning ka mo itong eskwila. Ang ako lang kung kamalakan ba si mapiktuhan yung pagtuon, pinakay trabaho din sa ako. Ako rin mahala, madam. Importante yung makahuman ko sa akong pagtuon. Total duha na lang katuig. Nala, sige, sige. Sige, madam. Salamat kay madam, pauli sa ako. O, pauli na kay oras na. O, eskwila pagkapag-ungma. Unsa ka oras sa mutunga diri ugma sa karinderya? Udto lang, madam. Mo-out lang kag alas 5 para maka-eskwela pa ka. Oh, sige, madam.

Bahala ka, Kuya Adi. Di na ko natubangon imong tawag. So may tuyo nimo sa koa. Bahala ka. Bisan kapila pa ka manawag, Kuya Adi. Papaulion ko nimo. Di kong pauli. Kung dili ko maka basa sa imong chat, wala na ng kapal ang gadagway diya. Narasap.

0: Hello? Kuya Ade, asa man ito yun sa kapapalayan ko na ima?
1: Hello? Miss? Dili ni si Kuya Ade ni ma. Namanlihog lang siya sa ko ah. Napatawagan eh.
0: Kinsa man eh?
1: Nag-hospital man gud ni.
0: Talong nasa hospital man eh?
1: Si Kuya ni ma, magulang ni mo, si Ade.
0: Oh.
1: Nadisgrasya siya yung motor. Hubog. Pagdayon, bayo-bayo yun nga bunog ang nadawat niya. Nagkinanglan daw siya sa imo ha.
0: Kinuha ko? O sige ba na ako?

0: Diyos na naman taon ka, kuya. Kung sa hilungdang nalang nadisgrasya ka, man, asa mang babae? Asa to'y sara na imo nga? Halos na kuya mo ibaylo nga itong bayada.
1: Mahinungdan nga, nag-inom ko. Tungkol sa kasakit nga akong naangkon, sayang ibuhat din ka na ako.
0: Kung sayang ibuhat sa imo, ha?
1: May uba na siya sa lalaki. Ang samtang nag-uba na unta kami, tingala na lang ko pag uli na ko sa balaywa na siya. Huwag nagpahibalo na lang, uba na siya sa lalaki nga amahan sa iyang ikaduhang anak karon.
0: Unya, nagubog ka?
1: Sakit para sa ako, ha, Sina.
0: Unya, kasi plano karon ni Ibo nga nakakaroon sa ospital.
1: O nang itawagan ta ka para mahibalo ka.
0: Kung naapa siya karon, kuya, kung napalong ko'y pusil, ipusil na ako itong bayan na to. Bisag ako'y pusil, basi mapatay man ako siya, dungga po na ako siya, kuya.
1: Wala anak ka na sa muna-huna.
0: Mora lang imo ako, kuya, wala ako sa una-una akong kalagot.
1: Tuwara wala na siya. Nagkinahanglan ko siya mong tabang diri. Diliingon sa gastuhon. Naalang ko'y masangpit.
0: Ay, kabalaka ko yan na ako.
1: Kung asa ka nagtrabaho ang dangina, kay papadayo na ako akong suporta sa imo, ha? Kung makagawas na ko diri.
0: Masasaad mo sa ko, ha? Kung manawag pagkatupak usap tong kapal nga Sara. Ay, nangitsag na wata.
1: Oo.
0: Bisan nun sa pangapakiloon niya, pasayloon ni mo siya pero ayaw na siya dawata. Kumuingon ka na kapasayloon Ginoo sa tao nga grabig sala. O pwede ni mo siya pasayloon pero ayaw na siya dawata nga ikauban pa ni mo. Kailandi gin siya nga pagkababae, dili siya makuntinto sa imo ang kabuutan.
1: Sina,
0: wagin na ako tubagang imo mga tawag dito sa kuha kay diwan ako ganahe sa imo, ha? Tungo kay gipulan ko nga sikig ring na akong cellphone nga imo ang account po niya akong nakita. Pero binti, may gani, natubag na ako.
1: Namalihog ko sa trabahante diri atong lalaki. Niya ipakunta ka.
0: Tanawa sa iyang gibuhat sa imo, unsa na po'y nahitambo ni imo. Hapit niya pong kamamatay. Sa una, halos ka mabuak. Karoon na disgrasya ka sa butol. Tugod sa iyang tinonto niya sa imo, ha? Grabe naman sa mga mudawat pa ka sa iya, ha?
1: Dili na.
0: Masasaan niyo na sa ako, kuya, ha? Agwantahan na ako nga mag-inusara ko sa ungkaw kalingon nga magpadayin ko pag-eskwila, mag-working student ko. Basta mo balik patumbayan na nga imo pang dawaton. Ug bahala na kasi imong kinabuhi, kuya.
1: Dili na ka na may tabaw. Nahigmata na ako. Dili na maya akong gibuhat nga nagpabilin pa kong gugma kaniya.
0: Mubalik sa ako dito, kuya. Magtaro panangit. Istoryahan ako sa tinood nga niya ka din sa ospital. Nagkinahalan ka sa akong tabang.
1: Panang hinugtarong sa mga ama nga dili ka nakambalik.
0: Oo. Basta promise di mo sa ko, ah. Di naging ni mo daw atong tong Sara nga kapal.
1: Okay. Dili na.

Sugan niya to kuya, naghantod karon nag nagpabili mi nga nag-uban gyapon sa akong magulang. Nakahuman ako sa akong pagtuon kuya eh. Nagtrabaho na sab ako pinagi sa pagtabang gyapon ni kuya ani. Napasalamat usab ako nga wala na gyud magpakita ang babae. Siguro na nawag sa iya ha. Wala ko kabalo pero wala na niya pasayloan. Salamat na lang sab ko kay grabing gibuhat ni atong Sara. Grabe ka kapal para sa kuyaan pa sa iloon lang kong sa Ginoo. May naot ko sa akong kaagi kuyaan nga akong gisirde sa imo ha. Makatag kinayog inspirasyon sa uban nga mahiling nga nagpaminaw. Dika salamat din lang ko tama na imo magtatampo. Shena. Dika salamat Shena sa imo nga kaagi nga imong gisirde sa atong programa ang mga panid sa kagahapon. Okay, nagi mga tao nga yan na Shena, no? Tungon lang po sa kabuutan sa iyong magulang. Muna na hitabo, nasigundahan niya po siya. Diligid siguro po ilingat, puro lang tabinuutan siguro, no? Mga silingan. Okay, dito salamat po, no, Shena. Ibalo ko na inspirasyon good nga makuha ang maong nga istorya ni mo atong itagag kinabuhi. So, dito salamat sa atong mga listeners, no? Kung gusto nga mo share sa ilang mga kaagi, pwede niyo i-text, no? Text lang mo nga Kuya Earn. Ako i-text. Ay, nalang mong tawag ka o sa'yo lagi. Dili na ako matubag, ha? Text lang niyo nga Kuya Earn. Ako si Kuan. Taga-asan yung lugar. Mainang mo nga. Na ako i-share nga kaagi. Mabasa na ko na mo i-share. Manawag ako sa inyo, ha? Okay. Anyo kalimti, mga listeners, sa itong mga product mo ni pinaka-importante. Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kape na manggaling may higala, ay Coffee Corn na lang na, no? Coffee Corn Gold yun Malunggay and Santon. Uban usab sa atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Sulayin niyo sa patag-adlaw ang Coffee Corn Purple sa mga higala. Uban usab sa atong Turbo Max Coffee nga makahatag og dugang energy. Kung first time niyo pag-inom sa atong Turbo Max Coffee para ma-studyuhan niyo ang inyong enerhiya nga ihatag sa inyo ha. Tunga lang sa sachet pero kulang sa inyo ha, pwede niyo hot doon ang sa sachet para maayo inyong performance bisan unsa inyong himoon, no? Okay. Labi lang sa atong haplas ko na kinahanglabog haplas, iurayo na lang mahigala. Urayon Herbal Liniment Oil. O gubansab sa atong kaming pasab nga Supremo Herbal Oil. Gamay na lang yun.

Ang pwede mo take sa atong Nerveplex AA, Appetite Enhancer Capsule. Ang labinusap no sa atong B40. B40 capsule para sa mga higala na ito dihang nakabaton o nerves neuropathy. Ma-feel ni mo ang panusok-tusok sa imong tiil, murag niya mangusig kalit, mukalit kag kaikging, no? Makurat ka ba, kaya murag din nanusok. Mo na yung nerves neuropathy, basi nadaot na inyong makaugatan tungo sa edad or nadaot niyong makaugatan gumikan sa diabetes. Malibihan na, matambala na sa itong B40. Okay, parenta sa itong Mega Car Soft Gel Capsule nga dagang health problem ang itikar. Mega Car Soft Gel Capsule, mahigala, ay kalimti ninyo ha. Usa lang ang kapsula, labi na sa mga high blood para magligo ninyo mga kaugatan. Mga diabetes, para mo increase ang inyong insulin sensitivity. O sa mga nanay, tatay diha, mga senior citizens, para dili limtanon bitaw, ay mo sugot niya na. Bisan matigulang na, pagbaton mo og Mega Car Soft Gel Capsule, usa lang ang kapsula. Sa mga babae nga nag-anto sa ilang dysmenorrhea, kumuabot ang ilang binulan nga rigla, sakit kaayo, nga ilang bation, pag Mega Car mo, mga mamha. O sa mga batanon nga gusto malikay sa kining gitawag na to nga acne o pimples breakout, mag Mega Car mo, Soft Gel Capsule. Okay, sa mga naayong problema sa hubak, mga batanon man o matidaran, mag Mega Car Soft Gel Capsule. Og labinusabnos sa atong mga inahan nga dunay depression o anxiety ang ilang mga anak, Mega Car Soft Gel Capsule. Una atong Mega Car Soft Gel Capsule nga dagang health problem ang itiker. Ubano sab sa atong Fur Bite Capsule mahigala. Naay mga tao nga gamay nga trabaho, daling kapuyom, dali na kamalipong luspad ka tan-aon, dry imong lawas tan-aon, mag Fur Bite Capsule. Nindot nga food supplement kay ngano, dili ka makalasa og taya og dili maghilab imong tiyan. Inga na kanindot atong Fur Bite Capsule mahigala. Sa pharmacy ang tanan na mga produkto ng inyong mapalit mahigala, no? O labi na usab no, sa mga bagong nanganak ng mga inahan pag Fur Bite mo. Okay, dagan kayo, salamat sa inyo makanunayong pagpaminaw. Kinis Kuya Ern, inyong Dr. Love. Inyong babay o God bless kanatong tanan.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello, hello mga kahigalaan nato din ha. Sa ato mga suking tigpaminaw, welcome na po sa atong programa Karong Adlawa. And of course, kini si Buttercup and always, kanunay nato nag-auban si Dr. Choi. Good morning, Dr. Choi.
2: Good morning, Ma'am Jess.
1: Good afternoon, gihapon.
2: Yes.
1: Oh, and good evening.
2: Yes, Ma'am Buttercup.
1: Ay, dugay-dugay, nagiputang wala nakachikag dugay, Dok, no?
2: Lagi.
1: Mm-hmm.
2: Busy ang life.
1: Busy, jud kanunay ang life ni Doktora. So, sa mga gustong mahimong Doktora, no? Di na lang jud taani mo apil-apil kay grabe ka busy jud murag hapit wala na gani time nga inikuli sa balay dok unsa man mag-inom na lang kag coffee corn diretso tulog.
2: Dula pud gamay sa mga anak.
1: Ah, yes,
2: banding gamay sa family.
1: Yeah, importante jud kayo kana jud dok no. So bisan unsa ka kapoy no dili basta-basta bisan doktora magpakainahan jud na siya. Labi na natin mga chikiting magpakaasawa po. So daghan
2: yes.
1: Kay kag mga
2: roles,
1: yeah,
2: in
1: roles
2: life.
1: Sa kinabuhi, no? So laban lang jud ta unsa may sikreto ni mo dok? Posible naginom ka sige kuan.
2: Mega
1: complex. Care o big
2: mega
1: complex.
2: Care, yeah.
1: Yeah. Na di ba? Nakatag na jud ko na makita ni mo no nga hantod ang mga chikiting si Doktora Jolly gani kaayo. Kay mga bright pa jud kay naga nerve flex syrup man sila.
2: Yes, sige dagandagan, sige bike-bike, kat-kat-kat-kat. Gabalo na mo. Mog yun eh, kaning nasa picture sa Nerviflex syrup.
1: Oh, batang ko ano?
2: Batang kulit.
1: Yes, kulit na kulit. Nah. So, sa mga kahigalaan na ito din ha, no? Maayong adlaw, balik ta, dahil hinaot nga naamo sa mayong panglawas. And excited na ta, mabasa sa inyo ang mga messages. So, gi-invite mo na mong tanan, nga mo message lang sa atong hotline. Aron magpadala mo sa inyong mga problema, mga shoutouts. Unsa pa ito, Dok? Inyong mga
2: positive feedback.
1: Yes. So, even mga pictures dito sa kang Dr. Choi nga Facebook, no? Pictures sa inyo ang mga test results,

0: or usa pa na siya doc mga findings no ingon ana no aron mapadala ninyo pero i-invite mo na mo sa atong hotline mo message mo sa ato ang hotline number 0909-304-8924
1: yes so pwede po sila mag-send sa ilang mga messages sa ato ang Facebook account nga Doc Choi no DOC DOCCHOI.
0: Yes, Dr. Choi. And bahin anang imo ang Facebook ka account. Kining ato ang nag-message na to, Doc, sa imong Facebook, no? Darita mo basa? Si Sir GM. Ngayon siya, happy kay siya, Doc. And siya, finally, Doc, nakita na dyan ta ka. Oh, di ba? Dili in person, pero automatic niyang gi-follow si Doc Choi.
1: Yes.
0: So, dugay na siya nagapangita dahil ni mo, Doc, sa Facebook, no? And siya, just now lang, kay naminaw ko sa imo ang program. Pero actually, everyday dyan ko nagapaminaw. Oh, di ba, Doc? Grabe kay fans club ha. Oh, dili lang jud makita imo ang FB. So at least finally nakita na jud Doc.
1: Yes. So usahay manggod kung sayop ka sa isa lang ka letter, so dili na yun na imo makita, no? Labi na kung strict ka sa imo ang Facebook account, no? So dili kay siya ma-fine, no? Pero so far sa ato nang gi sulti na jud unsay spelling, so nakakuha na gid sila.
0: Sige Doc, mo pasalamat jud kay Doc ha ni
1: yes,
0: sir.
1: Yes, thank you sir JM.
0: Yes. Okay, thank you so much sir GM. Dali na po ta sa ato ang line sa kang Doc gyapon nga messenger si Ma'am Brandy or Brand ingon siya. Hello Doc Choi, good afternoon. So nag-greet gid siya ni mo Doc. Daghang gi-fan si Dr. Choi. Tinud ba ya na? Message lang. Thank you so much, Ma'am Bendy, no? Sa imong pag-take time, pag-greet ni Dr. Choi.
1: Yes, Ma'am. Ma'am Bendy, thank you so much.
0: Yes.
1: Take tapos, time, mag-search o mag-say hi.
0: Yes. Tapos, Ma'am, huwag na kay problema, no? Mo-message ang gihapon ka din, hi. Ayaw pag-kuan, ayaw paglangan, mo-message din, hi, sa Facebook ni Doc Choi. Pero thank you so much sa imong greetings. Naana po tayo lain nga nag-message Doc Choi sa imong Doc Choi nga account si Ma'am Marmar. Ingon siya, good afternoon Doc Choi. Mangutan na lang ko Doc, ako papa na hospital. Wala na siya duha kidney. Na, iya ang liver cancer. Karon giabunuhan siya dugo. O gi-antibiotic. So naa siya arthritis. Iyang kanunang imnon kay diclofenac tag 2. Sige, pagyod inom og tanduway. Ah, ang atong texture sender do kay taga-Gulayan ni siya. So, dari sa Dipolog City, si Ma'am Marmar. So, mo ni siya, bahin sa iyang amahan. Dagka naman kaayunin ko, Andok.
1: Yeah, no, actually, sayang gingon nga kuan ka ng storya, no? It's most probably agi sa chronic drinker ang iyang papa. No, so, sige, ginom tanduway. Most probably, may nakadaot siyang atay. Usahay man gud ma'am kaning alcohol, sobra ka inom og alcohol, maka-cause pa na siya cancer, no? Kay first mag-start lang na siya ulcer and then eventually mo develop into cancer, no? Nagid labi na sa mga tao nga naay tendency or naay kaliwat og cancer sa family, no? So mas high risk sila plus triggered pa og kanang alcoholic beverage nga maski pag sakit na siya, muinom gyapon siya. So, I think isa na siya sa attitude, no? Or a character of a chronic drinker. Or a chronic alcoholic drinker, no? So, even nga na siya gipamati, inom lang gyapon siya, no? And then, ang probable nga cause sa iya ang kidney problem is siguro taas na siya uric acid, ma'am. Nga no, masigil man siya.
0: Duhala ba niya, Dok, no? Kakidney?
1: Yeah. Ko usually agi na sa yang gipang inom actually og sa wala na treatment, no? So most probably taas na siya og uric acid kay ngano mag-inom siya sige og diclofenac, so na siya na gipamati nga pain, no? So very common na siya sa mga alcoholic nga taas og uric acid, no? Na po koy mga kailan na nga murag na ay mga tofay, no? Na yung mga burot sa ilang mga joints, mga very alcoholic beverage drinker, no? So mwakasakan na siya og uric acid. So since siguro na siya ay tendency daan pa to develop uric acid and then musipa siya inom og mga makasaka sa uric acid para sa mga alcoholic beverages o kanang mga kuan ma'am sumsuman sa alcohol, di ba? Mga atay, mga
0: chicharong
1: bulaklak, tinuguan, sumay nana, no? So iya lang as needed lang ang iya ang pain nga mawala through taking diclofenac. Pero ang problem is wala siya na-address. So eventually, naapektuhan niya ang kidneys. So mm-hmm. most probably, taas siya uric acid. So maapektuhan niya ang kidneys niya. Sige pa siya inom o para wala sa pain. So supposed to be, as needed raman yun na siya. And then, hindi na siya sige, no? Ang mga mm-hmm. pain reliever. So eventually, inaani ang nahitabo, nadaot na yung kidneys. So manage tayo mahimuan na dialysis yun ta. Uh-huh. No, kay luoy man po kay maghangak na siya kay dili makagawas ang water sa iyang lawas kay ang uga ng mga toxin sa lawas niya kay ang magdetoxify og magpa-release sa sobra nga tubig sa tong lawas pinaagi sa ihi is moagi man siya sa ato ang kidneys, no? So man usahay ini dialysis, kuan po na siya dili lang toxin sa lawas, kuhaan po o fluids, no? Kuhaan po siya tubig sa lawas, no? Kaya kung dili, magpunga na siya, mura na siya malumos sa tubig dahil na siyang baga. Mm. No? So, kinanglan na siya hawaso, no? Ipagawas sa dialysis machine. Nga mo, maoy mo act as iya ang kidneys, no? Then, kana sa iya ang siga po nagdugo, apil na na ang iya ang kuhaan, no? Apil na na ang iya ang kidney problem. Wala na siya erythropoietin supply kaayo, no? So muna nga usahay mag-inject na sila ng erythropoietin, pero usahay dili madala, labi na dili maka-inject sa iyang schedule, no? So ang mahitabo is mag-abunog dugo, then aside mm-hmm. ana na pa siya liver problem, no? Ang liver na to usahay makakuha na siya o kanang problem sa clotting, so sahay mag-bleeding ka.
0: Yeah, nagka-cancer, nag-liver cancer naman ni gani yung papa do.
1: Yes, so muna nga yan po lang lagi na niya yung papa nga di kayo siya magpalabig sa mot, no? Kay the more siya mag-suffer.
0: Mm-hmm.
1: The more siya mag-suffer kung magsigya po siya o inom or kaon sa mga bawal niya. Pero siguro on his mind, puslan man mm-hmm. nga daghan akong sakit.
0: Ana siya todo na to. Todo na to. Pa more.
1: Lagi. Ay, dili pa kayo tama ka kung ano. Pero kanima inaani mang go decision na magbugo na sa tao, no? Mm-hmm. Even ikaw nga anak, dili yung kaka-decide para anak sa imong parents, mm-hmm. no? So, ang parents, though, mag-decide na para sa itong anak, pero inig-abot nila sa saktong edad, ilaan nag-iapon po ng decision.
0: Mm-hmm. Na, thank you kayo, Ma'am Marmar, no? Sa kanayang pagpadala bitaw nga message, Dok,
1: dapat
0: no?
1: Mag-message niya siya sa kuan, yeah.
0: Yes, makatabang siya, no? Kay, sa itong mga mamiminaw.
1: Oo, you learn from
0: their experience,
1: experience
0: no?
1: Sa others or mga mistakes sa others,
0: yes,
1: no?
0: Yes, kana.
1: So, pero siguro, Ma'am, akong masulti, pwede siya magsulat og letter ni Dr. Love.
0: Oh yeah, how to earn.
1: Iyang iko ano iyang story.
0: Story sa iyang amahan, no? Ina ni ba?
1: Yeah.
0: Oh. Okay, so pwede. Sa mga namati na to karon, ilabi na sa mga katonggingon ni Doktora ba nga kanang nabilong na ginis sila dok, tawag nato di mga drunk card na ginis sila dok, no? Or katong imong giterm nga super na gin sila sa
1: chronic alcoholic.
0: Chronic alcoholic, no? Ina na. So bantayanan po dahil na ito, kay dili lalim na madaot na itong kidneys, duha pa jud, tapos magka-liver cancer. Tingnan na ni, so grabe kay ang proseso dayon sa pag-healing, no? May lag, mag-heal ta. O niya, dili biya basta-basta, no? Ay nani nga, balatian, dok, maraglisod na ni siya, dok, no? Nag-aabono, nagdugo, at the same time, mag-unsa pa ning mga katonggis-gutan ni mo, dok, nga i-dialysis pa, yun na, na, may lag makaya sa ila ang resistance, no? Ingon na ni, so hopefully sa mga kusog diha mo inom, pahinom-dom na po din natong tanan, no? Pero sa igingon ni doktora, inyo gipon ang decision, inyo man ang choice, kay inyo man ang life. Pero sa makausapan na amin diri kay nag-care, man po namin ninyo, no?
1: Yeah, pero ako, siyempre din lang kay kung yung mga saba, no? Kay kuhaan man, good decision, mag-iro po na nila. Dayon, siguro, iyan po na lang ni mo, no? Kay o man dyan makausap sa tao kung di ang ginuura.
0: Mm-hmm, yes,
1: so, even in their, kanang, at the end of their life, butang-ta, mm-hmm. no? Kay, murag, sa iya ang istorya dire, murag, terminal naman yung stage sa iyang
0: yes,
1: papa, no?
0: Correct.
1: Daot ng kidney, napay liver cancer, sa so, inana. You pray na lang, no? Kay, mm-hmm. at least, on the side of that, di ta kaingon na ay mga miracle healing or even the healing sa iyang soul or mm-hmm. healing sa iya as a person, no? Healing of kanang relationship sa family na I'm sure na nay ka suko usahay ang anak kung magpabuyag ang ilang ginikanan, nga maski ga-suffer na kaayo, lagi. Inom lang gihapon. So, usay maning kamot biya po da, no? Nga makatabang ta. Pero usay maning ta, wa magani siya ni tabang siya yung kaugalingon.
0: Mm-hmm. Tigulang na siya.
1: Pero yan po lang gihapon na to, ma'am. Kaya wala man tay kuan, lain nga resort, ana. Siyempre, ang Ginoo, sila lagi na yung makapausob sa tao.
0: Yung mga siya, Dok. Okay. Walang po yung imposible sa Diyos, no? Pero mauna siya, Dok, kaning prevention is better than cure, Gidok, no? So, kung mahimo sa itong mga kahigalaan din, ha? Kung may ba itong lawas, sala, mag-inom itong mga vitamins. Kung sa mga supplements din, ha? O, karon pa lang, coffee corn ta, inom tag kape. Instead, atong mga coffee bean o mga instant coffee, di ba? Mas healthy ni, no? Mainom ta aning coffee corn.
1: Ganahan ta matulog.
0: Yes, ganahan ta matulog. Tapos, pagka-morning pagid, maayo yung pagbawasa atong hugaw. So, syempre, medyo healthy ta, di ba? Dayon, kuan. Kaya ang, kung maayo tagtulog, syempre, healthy yun atong lawas pagka-morning, Dok. Abdi kayo ta, relax.
1: Karing yes. Ang ato myself.
0: So, kato pong gusto po nga ka ng medyo nanay mga ipang bati-bati diha sa mga kasukasuan ng mga nagnam din ha or mga naay mga tingling sensation. So, imnan lang po na itong B-complex ng atong B14 na high dose. Di ba, Dok? Ang sapay mo ay kadugang, Dok, sa mga dali mag-Alzheimer, dali malimtanon.
1: Naatay ko ang Nerveplex AE. Diba? Pagana sa kaon, tulog, o complete vitamins, no? And then, kana, advice na to. Mag-mega care. Mm-hmm. At sa mga tag-asog cholesterol, sa mga hibladun, o sa mga nagpatutoy, no? Inana. Pero, kana lagi, ma'am. Mm-hmm. Play ya po nag-role ang mga food choices ni mo. Vices ni mo.
0: Okay, tinuod yung doktora. So, thank you kaayo sa mga nag-message na to, no? Thank you po kayo, Doktora Chair, sa imong mga advice para sa atong mga nag-message. Dilgi hapunta sa imo ang kuan, Dok, Facebook, no? Sa imong messenger, si Ma'am Ermel. Nag-ingon siya din, hello, Dok, naminaw ko karon ninyo, maayong hapon. Naalang ko'y pangutana, Dok, magsigi ba ko og pang-hatching, no? Pang-hatching, eh? Hatching, hangtod mahimong sip-on. Napoy time na motulo na lang jud nga murag tubig kada adlaw gabi jud sugmat akong pag-atching-atching dok. Unsa may maayo na akong buhaton or imnon? Kung salamat kay dok nga mabasahan jud ning ako nung iya ang message no. And then ingon siya tagalabason siya dok no. Ug sige siyang nagapamati nato sa imong mga tambag. Mayong hapon di ay ninyong duha Dok Choi og sa mga kauban nimo.
1: Yes, no so sa
0: abot ta taglabason Dok.
1: Oo, sa Bungag del Norte.
0: Okay. So, shout out sa mga taglabason, ilabi na gyud sa mga Amora family. Ikaw kay ka shout out dito Dok. Sa mga Amora family og sa Lapura family, shout out kaninyong tanan.
1: Yes, sa ganing friends si Ma'am Jess diha. So kani siya Ma'am Buttercup no since akong ma-advise sa iya murag na siya allergy, no? Siguro allergic rhinitis, no? Natay tambal for that. Natay ka ng mga cetirizin, levocetirizin, montelukast, no? Usahay, natay short-term treatment of steroids sa mga severe allergies na, no? Pero, pwede yun na ito, put ni ato mega-care. Kailangan ni siya immunity nga effect, no? Sa imong immune system, no? So, makakontrol siya, no? So, pwede siya mag-take aning mega care plus katong 2 weeks po nga treatment siguro sa allergy, no? So, levocetirizin plus montelukast, inana. Pero, siguro, kinahanglan po siya mo-avoid yung mga foods nga maka-trigger allergy para sa mga shrimps, crabs, shells, no? Even kaya mga peanuts sa ubang mga tao, ma-allergy sila.
0: Mm-hmm.
1: And then, kaya ito ang environment nga, bugnaw init.
0: Kana, Dok.
1: Oh, kana. Kapantay ko, ano sa isa kong mga anak nga, inigpalong sa aircon, yung murag mo init na ang air, mag-aching-aching na dayon. It's the change of the temperature, no?
0: Yes.
1: So, labi na kaya ng extreme change of temperatures. And then, kaya mga pahumot, kaya kaya strong smells, mga pintal, even kana mga kuan ma'am, kana mga pollens.
0: Aha, tinuodok.
1: Kana mga pollens, kana matang sa bulak, di ba? Kamantay mo, say, kana mo pa bulak o mangga, di ba na ilang smell?
0: Aha.
1: Dayon, kana mga sa aircon, no? So, dapat siguro yung aircon, electric fan, limpiyohan na ninyo, ana. Dayon, avoid ka sa mga naay mga abog, aso.
0: Kana,
1: avoid maglimpyo sa mga kanang karaan imong sanina. Dapat magmask ka ana. Usay gani mag-inom man kog anti-allergy daan or ining mo triggered na, mainom na ko dayon kay ano bang marag mga dust balikan sa imong mga clothes nga dugay na nakapilo diha nga wala nimo na
0: gamit
1: nahilabtan no, so dili siya mataktak no, so inig ana nimo murag daghang manglupad ng mga abog no. So kana siguro ang imo ang i-manage no, ang imo ang allergy ng mga nagprecipitate kana mga trigger factors sa imo ang mga allergy.
0: Mabantayan gani na ko dok, usahay kana bang
1: murag abog na man ka di ba?
0: Mabantayan ako dok ba? Oo, nga kana bitong abog maabot sa mata katul sa nga tanan. Apil po na siya dok.
1: Isa na siya.
0: Pwede na siya imnan og kanang cetirizine.
1: Cetirizine, levocetirizine or loratadine and then ako usually parisan pa na ako og Montelukast or nili na siya musamot for a week no, 3 to 5 to 7 days no, uban usahay ako pa na i-prolong 14 days. So kani si mom since nagalabasan na siya, pwede rin siya magpa-check up sa ako ang clinic no. Nami ma'am sa DepagMed no, every Wednesday and Saturday morning munaya mo ang clinic schedule. Pwede po ka sa PrimeMed or sa East by appointment, no? Manawag lang sila sa number na ako, sa ako secretary, 0910-755-9686. O katong uban nga, kinahanglan na dyan ma-admit, nga gusto mo, nga under mo sa ako ang care, pwede rin ko maka-handle o private cases dyan sa East, sa North, sa OKD, o there is sa Corazon Hospital, pwede ko. Ang dili lang siguro na ako nga ma-admitan there is sa Dipolog, isa sa Norte, kay wala ako na-affiliate. Pero the rest there is sa Dipolog City, nga mga hospitals, pwede sila magpa-admit under my care.
0: Pwede po sa Dapitan, Dok, no? Apin.
1: Sa Dapitan, no. Dili, okay. Ma'am, kay nara ko sa emergency room.
0: Aha, no? Okay, Dok.
1: And then sa OPD, kana ang ako ang kuan po, ako ang post dito.
0: Okay, salamat kay doktora sa imong invitation para sa imong mga upcoming mga client or patients, no? Yeah. Pasyente. Dayon, thank you so much mga kahigalaan nato, no, sa tanang mga avid listeners ug sa mga nag-join sa tong programa. Thank you kay kaninyong tanan. Dayon, kita-kits na puta sa sunod nga higayon.
1: Yes, ma'am.
0: Kita-kita na puta ugma doktora Choi ug sa uban nato mga suking tigpaminaw. Sa ngalan ni Kuya Franz, mga higala, kini si Buttercup, and always magpahinumdum ka na tong tanan nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
1: Yes, o kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
0: And for now, bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Sagasan po kayo, Ma'am Ruby Rose.
4: Aklan po.
3: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: Ito po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makakupo. Operan ako sa bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, kinapunan, nakapuko po ako. Tsaka po ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Heart FM.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 2:45. Well, how to fix really a broken heart? Do you guys know what's the effective way? Basta. Oh, why not? No, may tanong natin yan sa Music from the Heart. Abangan niya na 9 a.m. to 11 a.m. Hi sa mga sweethearts ko na naiinitan pero nabugnawan dahil nakikinig sa mga love songs natin dito sa Heart FM. Hi to 8941. Ayan, regards daw o sa mga tanan sweethearts. Pasayan ko nga to. Ang daming mga listeners natin na ano, parang bago, no? Thank you. Si ano to? Si Sir Monsor. Maying hapon. Regards ko sa tanan sweethearts na naminaw. Kabugno sa mga sonata ni Mo George. Thank you po. It's like me hugging all of you, no? Thank you for feeling with my virtual hugs. Hi to Sparkle Ronda sa ating Facebook page. Hi, Mom George. Shout out po sa kanyang asawa na si Melissa Oclaret at sa lahat ng anak niya. And thank you for always listening. Maraming salamat. Si ano to eh? Tama. Oh, si Sir Jimmy. Dagang salamat, Sir Jimmy, kay Ate Melissa sa inyong pakikinig. Ito yung mga sweethearts ko, ha. Abangan si Harvey dahil mamaya mamimigay din yun ng ticket. Gusto mong manood, ano? Pwede mag-abang tayo, ha. Let me go ahead and move on to my next sweet. But keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.

92.7 Hearts FM Cagayandi Oro 93.7 Hearts FM Bukid Noon. 5 more minutes bago po mag-stress. Akala nyo kung ano-ano. Ay, malapit na tayo mag-countdown for Christmas. Abangan yan. At abangan din ang susunod na magpo-programa dito. It's Harvey Stone para sa Heart Afternoon Drive. Hi sa mga sweethearts natin sa Kabanday Machine Shop sa Taguluan. Thank you sa inyong pakikinig, ha? At kay 3177. Mamaya. Uy, Gabas family to. Mamaya, ha? Abangan si Harvey. Para kayo na ang susunod na winner. And the coming days too. Basta. Antabayanan yung queue. Okay? Dagang salamat mga sweethearts. And see you all tomorrow. Music from the Heart, 9 a.m. to 11 a.m. At uy, dito, alauna hanggang alas 3, Dear Heart. Mamaya ha, abangan ako 7 to 9 p.m. for Heartlines. This has been George. Have a great afternoon. Manatiling nakatutok dito sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko. Bye!

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Magpapasa ng opisyal na resolusyon si Consel Eric Salcedo, Chairman ng Committee on Public Utilities sa Setyembre 7 upang pormal na tutulan ang operasyon ng mga unit ng Green GSM Taxi sa Cagayan de Oro City. Ayon kay Salcedo, matagal nang inirereklamo ng mga lokal na driver at operator ang issue. Kaya kinagulat niya ang pagsisimula ng operasyon ng mga naturang taxi sa lungsod. Iginiit ng konsehal na dapat muling suriin ng LTFRB Central Office ang sitwasyon sa mga kalsada ng Cagayan de Oro, partikular ang kapasidad ng lungsod na tumanggap ng karagdagang taxi unit. Dagdag pa ni Salcedo, ipinagbawal din ni Mayor Rolando Clarix Uy ang paglalaan ng terminal para sa mga Green GSM taxi sa lungsod. Samantala, bagamat may nakalaang pwesto sa plano para sa 200 dating taxi unit, nagpahayag ng pangamba sa Salcedo sa posibilidad na madagdagan pa ito ng hanggang 1,000-1,000 taxi unit na anya'y maaring magdulot ng karagdagang pagsisikip sa trapiko. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Kagandi or 93.7 Hot FM Bugidoy. 9 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon, sweethearts! Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Hanggang alas 5 tayo. Kasama si Harvey Stone. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin 3:31 ang oras natin sweetheart. Time check brought to us by Fresca Tuna. Go, go, go, susulit. 27 SRP lang. And also brought to us by Kevin Enterprises, where every peso gets more value. Grabe tong kantan to, ha? Peter Karma with the Pag-ibig ay Cannibalismo. Song goes out then kay Lady M. Mayong-mayong hapon siya sa mo, Lady M. Ha? And of course, ating mga sweethearts na patuloy pa rin naka-tune in dito sa ating mga programa sa Heart FM. Maraming salamat, mga ever-loyal sweethearts natin. Isa pa to si Uncle Fern. Mayong hapon siya mo, call. Na-miss na natin yung tawanan natin, ha? At saka yung ating mga sweethearts ngayon dyan sa may bukid noon. Mayong-mayong hapon sa inyo. Si Demsoy. Mayong-mayong hapon. And of course, dito din sa may Taguloan, ang mga kabanday boys natin, ha? Happy listening kay Jukol, Jetro, Jusil, Dodong, Marlon, and also kay Yuri. At saka mamaya, may isang tao na namang mapapasaya natin kasi mamimigay tayo ng tickets para po sa ating Okarag concert this coming September 6 po. Para po sa first ever major concert in Mindanao entitled Bagani sa Gugma, September 6, Atrium Limkit Kai. Mamaya po yan. So, intay-intay lang dun sa queue ni Harvey Stone. Anyway, para sa iyong mga pabate, 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. Save na rin yung numbers niyo, ha, kasi dyan kayo tatawag mamaya para makakuha ng libreng tickets. Oh, siya! Padayon down with more music. Of course, let's enjoy our Wednesday afternoon. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresca tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresca tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permi May, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala nay lain pa.
6: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the order 93.7 Hot FM Bagidnon, Oras natin, sweethearts. We've got 30 minutes after 4 o'clock. And syempre kasama nyo pa rin Harvey Stone on a beautiful Wednesday afternoon. Kumusta po kayong lahat dyan? Ano ba yung merienda natin? At saka kumusta din po yung lunch nyo kanina, ha? Sana nabusog kayo. And sana din nag-enjoy kayo sa mga music kanina ni George. At saka yung mga yung mga winners nga pala ng ating Okaraga concert, ha? Congratulations sa inyo once again. Yung mga hindi nakapasok dun sa linya natin, huwag mawalan ng pag-asa. Kasi habang buhay, may pag-asa pa. Bukas muli sa programa ko, ha? I'll still be handling Jason Steele's show tomorrow sa umaga, 6 till 9 a.m. So of course, papasok tayo ng another lucky caller para po sa concert, ha. At saka sa hapon naman, o sa umaga naman, meron naman kay George. Kaya keep on tuning lang dito sa Hard FM. Anyway, that was Cup of Joe and Janine Tinyoso. And that song was brought to us by Fresca Tuna. Go, go, go sa Suli. 27 pesos SRP lang. Shout out kay Rica Bahian ng Dukmo Taxi. O, papunta si Mommy Marilyn. Ito yung nasakyan niya, ha. Papunta ng SM Downtown. Shout out sa imo din, Mommy, ha. Hope to see you soon. Marifel, mayong hapon si mo, Marifel. Maraming salamat for always tuning into us. At saka, kailan kaya ako makabawi sa iyo, ha? Ay na din po kay Ate Charito, kay Kuya Tolitz. And also kay Chacha sa 3C's Eatery. Magandang hapon po sa inyong lahat. 4:32 na po ng hapon. Check muna natin kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Of course, makakasama natin ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Alright, tanggapin natin ang report ni HPG J. Tudes Tagalog of RRJ Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya Jay.
2: Magandang hapon din sa iyo, Harvey Stone. Si Tarts, magandang hapon. Ang ating Jetbora Street, may kabagalan na sa ngayon. Ang dyan sa Kugon, paikot. Mabagal-bagal na ang dali ng trapiko ngayon dyan. At lalo na dito sa Jetbora ng Aguinaldo Crossing. Ayan. Mabagal na ngayon ang dali ng trapiko dyan. Hanggang makarating ako Divisoria. Sa Divisoria, at ganun pa rin, pagdating dito naman sa Corrales, tapos sa ito rin Capistrano, tapos sa Garland, medyo may kabagalan ng traffic. Pero ang ibang kalsada ng Divisoria, paikot, may kaluwagan naman ng iba.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kalsada ng akin na daan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jay Tagalog Toots ng RRJ Taxi para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung Fresca Tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng Fresca Tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

Kaduha, tungod kay kining apple, taas ni sag fiber, insoluble and soluble fiber, dapat mag-inom pugka og daghang tubig. Every time magkaong kag apple, dapat mag-inom pugka after 30 minutes, after 1 hour, mag-inom ka og daghang tubig. At least, dili mo ubos, 8 ka basong tubig kada adlaw. Counten na ana kung akay mga fresh juice gipang inom, tubig basbutong, o unsa pay mga liquid ginainom, counted na na. Especially kung init ang panahon, dagan-daghana yung inom tubig pinangga ha. Kinasingot ka, mag-inom yud og insaktong tubig. So, mo na hinungdan nganong tublon pag mukha og mansanas tungod kay kulang tubig, unya wala gikaon ang panit. According sa pagtuon, ang apple pudi ay pinangga ang mansanas makatabang sa atong mga baga. So based po sa research no nga, sa usa ka semana, dili maubos 5 ka apple or mansanas ang ilahang makaon, makatabang kaayo sa pagpalig-on sa ilang mga baga o sa ilahang general nga panglawas, maayong panglawas. Ang apple manggood, taas ni siya og antioxidants. Hinumduman nato, especially kining flavonoid nga kining gitawag quercetin. Ang quercetin manggood mga pinangga, no, available po ni siya sa bumbay, no, onion, available ni siya sa mga daghampong mga gulay. Kining flavonoid, nailan ni siya nga mo proteksyon sa ato ang mga baga nga malayo taniining harmful effect sa mga air pollution og sa mga aso sa sigarilyo. Nalitan, labi na nata syudad, daghan jud kaayong air pollution. Og labi na sa mga nagapanigarilyo, unta no, ang atong mga kapulisan, ang atong panggoberno, dili maluya ang pagpa-imposar sa pagdili sa pagsigarilyo diya sa publiko. Kumahimo, automatic na unta, no, pag makita, makitaan ni sa atong mga barangay officials, mga kapulisan nato, automatic nga ilang badlungon katong nagapanigarilyo diya sa public. Labi na pinangga kana bitawng grabe sa pagdaob sa mga cellophane, mga plastics nga kusog na bitaw kayong mga aso kaayo. Kumahimo dili unta na siya itugot nga himuon tungod kay ang kusog nga aso aning mga plastic, mga cellophane na ani siya short term and long term health issues. Mao bitaw mga pinangga pag naatay mga silingan or mga establishment nga nagasunog silang mga basura, silang mga plastic, unsa bay mga rubber, mga ligid, unsa pa bay ipangsunog nga makadisturbo na gyud sa inyong mga ilong, no? Na malanghap na gyud ninyo ang ilang mga aso. Bawal gyud baya na diri sa Davao, no? Sa tuang Republic Act 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act Section 46 paragraph 3 nga ang makit-an nga tao nga nagsunog pwede siya ma-penalize or ma-priso hantod isa kaadlaw hantod 15 dias or makabayad siya 300 pesos hantod 1,000 pesos. Labi na primerong sakop 300, ikaduha 500, ikatulo 1,000, then pwede na ta-prisohon. So, pero kung naay mga lugar nga di na kayo mag-istrikto diha, pwede mo makasunog-sunog sa inyuhang mga sagbot or sa, labi na

ato ang respiratory system. Pwede ta magka-pneumonia, pwede ta magka-allergy, pwede po ta magka-lung infections. Daghan, na-collapse, nagka-pneumonia, nga mga baga, labi na sa mga edad-edaran, 50, 60, labi na 70 pataas, tungod lang anang mga sugnod o mga sunog-sunog sa mga cellophane, aso, nga wala nato mabantayan sa ato ang palibot or mismo sulod sa panimalay, labi na maghaling, usahay, rubber, or chinelas ang sunugon. Kagimantaan na pinanggasaon ng panahon o daghan paghihapon ang naghimo niya na plastic cellophane, mga wrapper sa mga chichirya, o gisunog, mao'y gisugnod. O, diba? Kaya ang pasyente, nga ang ilang mga possible hinungdan sa ilang mga gipangbati, sakit sa baga, other nga mga blood diseases, tungod aning mga toxic gases, no? Nga gikan lampod sa pag-

0: natulog nga gutom. No, that's another story kung gutom ka natulog. So, pinaka the best how ang tiyan, dili na busog, dili na bugat ang tiyan, ay ha matulog. No? Pwede po mag-inom gihapon o limoncito juice, isa ka basong init-init nga tubig, butangan ni mog upat ka kalamansi. Unya, butangan ni mog duha ka pudyot nga asin o rock salt, tangan ni mo, then init-init, inumunin mo na. Kalamit nagtulog, katabang po na pagpalig-on sa tuang digestive system, lami imong paglibang kada adlaw, mawala ang imuhang mga allergy. Allergy sa imong baga nga maupoy hinungdan nga nung di kakatulog tungod kay clog up ang imong ilong, limoncito juice, makatabang po na siya. Ayon kalimos pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule ha, katabang na siya aron nga lig-on ang atong kasing-kasing mga baga o kaugatan.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong totoy, sige na jugagas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao, kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko, nag-inom ko, EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipasitiskan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center, Canto Rose Bake Shop, dool sa Gaisano, Tibungko. Abrita Domingo, hantod Biyernes. Kung magpa-check up mo mga pinangga dito, ipahibalo lang agikan mo nakadungog sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ug natay free therapy sa mga hanap og mata tungod sa katarak, tungod kay di katulog ug tungod kay diabetes. Natay libreng therapy. Mga diabetison, nihanap ang mata tungod sa diabetes, tungod sa katarak, tungod kay kulang tulog, na problema, na daot ang macula. Naatay therapy sa Doc Bri Wellness Center. Dili na to pabuton pinangga nga di nagyuta kita ay hapata magpa-therapy. Dugay na kina trabahoon. Dako na kina trabahoon. Unya dili na po na sa advantage sa inyo ha kay maglisod naman mo ana. Kato mga naghanap-hanap na tungod kay diabetes, mintra sayo pa, tagain na nagpagtagad. No? Libre na yun na pinangga. Ato anag yun na nga diskresyon nga di ta magpalangay-langay o i-avail na to ning mga libre nga mga treatment. Before ta mag-end sa tong program, magbilin tag kasabihan. May kasabihan. If you focus on the hurt, you will continue to suffer. If you focus on the lesson, you will continue to grow. Kung mag-focus ka sa sakit, magpadayong mag-antos ka. Pero kung mo-focus ta sa leksyon, unsay nakuha na to nga leksyon, unsay makuha na ko nga leksyon ini, then mutubo ka, muuswag ka.

0: magpadayon ang imong pagtubo. For example, pinangga na ay giingon sa kasabihan nga, "If pain doesn't lead you to humility, you have wasted your suffering." Kining mga kasakitan nato para dili na siya masayang di ay, dapat na akay leksyon na kuha, like humility, nagpaubos kas kaugalingon. Dapat dili na ka magarbuso, dapat kabalo na ka maminaw mga pagtambag. Dapat discreet ka na, prudent ka na, kabalo na ka muna-huna unsay angeng buhaton, mga panglantaw sa unahan. So every time nga mag-suffer ta, natay gipambati nga mga kaguol, natay gibati nga mga disappointments, mga kasakit, instead nga hopeless, instead nga magbagulbul ta, instead nga ma-down ka, then dapat imo siyang kuwaan og lesson. Then by faith, gunit sa Ginoo, uswag sa unahan, padayon sa unahan. Ang Word of God nagsulti sa Ephesians chapter 4, verses 22 up to 24, nagkanayon, "To put off your old self, which belongs to your former manner of life, and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God, in true righteousness and holiness." Ang pulong sa Ginoo nagpahinumdum nato. Ang Ebanghelyo, ang mensahe nga buot ipasantop sa Dios sa mga tao, nga kinahanglan mag-usab ta, magbag-o ta sa tuang kinabuhi, matag-adlaw. Ang makaraan nato nga mga korap, nga mga panghunahunag pagbati, dunot og dinautan, kinahanglan mausab og madaog na siya pinaagi sa tabang sa Ginoo. Og kinahanglan i-desire nato ang pagkabag-o sa tuang kaugalingon, nga magasundog ta, nga mapariha ta sa Dios in true righteousness and holiness. Gusto sa Dios nga makasuunta sa iyang pagkamatarong o sa iyang pagkabalaan. Na ay balaod ang atong lawas na dapat ato ang sundon. Ayag sugot nga masakiton ta. Dapat tunaan nato sa panahon nga magsakita, tunaan nato nga unsay rason, unsay hinungdan nga nagsakita, tunaan po nato unsao nato pagpreserbar sa atong lawas nga dili na punta magsakit, nga muuswag ang ato ang maing panglawas nga mahimo tang fulfilled nining yuta, mahimo putang satisfied, mahimo tang happy nining yuta. This is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine, magaingon, "Ang grasya galino sa Dios, manaa natong tanan ug magaayo sa tanan natong mga balatian. Dalay gud ang Dios."
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:18.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: With heart.
6: The best mix of music
0: from the station with heart.

0: Heart FM Time. It is now 6:32.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito.
0: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasa Ija 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitok ako, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan magkanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXM Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXM Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, natagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa 3 distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 7:14.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat nyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:28.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kintab, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
1: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
2: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
1: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
2: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
1: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
2: Tumutulong mapababa ang risk
1: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
2: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
1: sa mga tinatamaan ng arthritis.
2: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
1: Tumutulong din na makontrol
2: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
1: HEPA A,
2: HEPA B,
1: pati na ang fatty liver.
2: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
1: Tumutulong din
2: magpababa ng timbang
1: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
2: Dito sa atin sa Quezon,
1: mabibili na
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
1: sa mga butika,
2: pharmacy,
1: drugstores,
2: tindahan
1: at mga grocery stores.
2: Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E.
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Nasa kulay dilaw na karton.
2: Ugaliin din
1: ang pakikinig ng programa
2: Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide. Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
0: Layunin
2: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
6: Nationwide.
5: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
5: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
6: Testimonya,
5: patotoo,
6: karanasan,
5: maging mga katanungan
6: sa pag-iinom at paggamit
5: ng Rice Herbal Products.
6: Ito na ang inyong lingkod
5: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
6: Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rise Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na naman tayo dito po sa ating balado dunan. At eto na, buwan naman ang caller natin sa linya, mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Moises Andrada.
0: Moises. Apo, Tatay Moises. Okay po. Ng Jensan. Okay po. Ilang taon na nga po si Tatay Moises?
1: 83.
0: Okay po. 83. Okay po. Tatay, umiinom na po ng rice coffee?
1: Nanginom ako, pero yung sabi mo na may stock sa rodyon, sa arroz, wala, months lang stock. Hindi na na sa computer nila. Yan, wala ka rin yan.
0: Wala pa rin sa rodyon?
1: Wala pa rin daw.
0: Saan po kayo, nakabili ng ating rice coffee iniinom nyo po?
1: Nag-order sa Juan.
0: Nag-order po kayo sa Shopee? Sa online?
1: Oo, nag-order ako.
0: Online, okay po.
1: Kaya po, dumating yung tatlong bakso.
0: Okay.
1: So, nakainip ako.
0: Okay po. Tatay, doon po sa ibang ano, sa ibang mga lugar, sa ibang mga butika po dyan sa Jensan, gaya po ng The Jangas Drugstore, napuntahan po ninyo, RV La Pharma Generics, yung Heart Drugstore, Glerion Pharmacy, Butika Arbe, napuntahan niyo po yung lahat?
1: Oo, napuntahan namin kahapon.
0: Wala talaga?
1: Sabi niya, wala kaming ganyan. Sabi niya. Sabi ko.
0: Apo.
1: Wala daw sila.
0: Sa Rodion, The Jangas Pharmacy, Ezrin Pharmacy, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe, wala po talaga?
1: Wala lang
0: yun. Okay po.
1: Sige. Kaya palop na ako sa iyo, Kuya Boy.
0: Po.
1: Nagpa-apply ko sa iyo, baka
0: opo,
1: lagyan ng takang
0: yes. Opo. Sige po, tatay. At i-follow up po natin. Kasi ito po yung binigay po sa atin na listahan ng mga butika na meron po ng ating rice coffee. Kung talagang wala pa po, yun nga po, sasabihin natin at pagkagawa natin ng paraan para po malagyan na po dyan sa inyo ng ating po ng mga rice coffee. Okay po?
1: Magandang epekto ng rice coffee kasi pangalawa kong inom, nagihiyak ng dugo.
0: Ano yung tatay?
1: Nagihiyak ko ng dugo.
0: Okay. Tapos?
1: Wala nun, pag-ihiyak ko, nawala na.
0: Nawala na. Apo. So, ituloy nyo lang po tatay, ano po, yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Makakatulong po ito sa inyo. At again, sabi ko nga po, ipa-follow up ko po ito sa ating po naman mga deliveries para yung mga susunod po ninyong pagbili ng ating rice coffee, dyan na po sa, mismo sa Jensan. Ano po?
1: Sige, Kuya Boy, salamat.
0: Apo. Sige po, maraming salamat po, tatay. Tapos balitaan niyo po ako sa mga susunod na araw. Kung sakali pong meron, ha, tawagan niyo po ako muli, tatay. Maraming salamat po, Tatay Moises. Mabuhay po kayo. God bless po. Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Salamat po, Boy.
0: Bye-bye. Salamat po sa inyo. Bye-bye.

0: Tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhang kalusugan pa rin. At siyempre yan sa atin ang ating mga ipinagmamalaking rice coffee mix, herbal coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan ang ating mga rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Saan po, available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Itawag po ninyo dito po sa ating paladudunan ang inyo po mga katanungan at ang inyo po namang mga kwento. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, maupeng Udto. Maupeng Udto, sir.
0: Salamat po. Magandang kalusugan po sa inyo. Sino po sila?
1: Tacloban, Nanay Mawing.
0: Nanay Maureen.
1: Mawing.
0: Mawing. Okay po, Mawing. Okay po. Nanay Mawing ng Tacloban. Okay, ilang taon na po si Nanay Mawing?
1: 78 pa lang po.
0: 78. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Hindi pa po. Kaya nga ako tumawag dahil gusto ko sana uminom niyan. Ang problema ko yung sikmura ko. Masakit lagi.
0: Opo. Hindi pa po kayo ano nakapag... simulang uminom ng ating rice coffee? Hindi pa?
1: Hindi pa po tayo. Kasi hindi ko naman alam kung
0: saan mabibili. Okay po. Nanay, dyan po sa Tacloban. Wait lang po. Titingnan po natin dito sa ating listahan yung mga butika na pwede po rin yung mabilhan ng ating rice coffee. Dyan po sa Tacloban City sa Leyte. Tama po?
1: Opo.
0: Okay. Diyan po nanay sa Tacloban City, halos po lahat ng mga butika dyan, meron po ng ating rice coffee, RPH Drugstore, St. Anthony Abad Pharma, Carla Pharmacy, Chenju Drug, Fortune Drug House, Almari, GMA Pharmacy, GMA Pharmacy Zamora, GMA Pharmacy Inage, GMA Pharmacy Rizal, RM Pharmacy, LR Pharmacy, FMAR Pharmacy, Golden Miracure Alliance sa Salazar, Golden Miracure Alliance sa Zamora, Golden Miracure Alliance sa Rizal, Golden Miracure Alliance sa Inage, Jelly Pharmacy, RNM Pharmacy, wow. Tacloban Fortune Drug House, PTC Pharmacy, HPG Tacloban. Lahat po yan. Halos po lahat, nanay, na mga butika dyan sa inyo, meron po ng ating rice coffee.
1: Ayan para sa sikmura ko, sir.
0: Yes po, yung ating rice coffee po, nanay. Makakatulong po yun sa inyo. Basta po, tuloy-tuloy lang at araw-araw lang po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, nanay.
1: Magkano daw po yan?
0: Yes po, ang isang karton po ng ating rice coffee, meron pong lamang 10 sachet ng ating rice coffee. Nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
1: Talaga? Mura lang pala eh.
0: Yes po, nanay. Napakamura lang po nito at makakatulong po sa inyong kalusugan kung araw-araw po ninyo itong iinumin. Basta po araw-araw lang yung pag-iinom po ninyo nito. 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po? Ano po yun?
1: Ano po?
0: Ano
1: po? Ika muna. Anong bawal kainin po katulad sa iniinda kong karamdaman?
0: Nanay, mag-focus po tayo sa mga gulay at prutas. Diyan po sa inyo pong diyan po sa inyong iniindang karamdaman po, nanay, yung mga mamantika po kailangan po nating iwasan 'yon. Opo, yung mga mamantikang pagkain kasi yung pananakit po na 'yan.
1: Iniwasan ko na 'yan, sir.
0: Iniiwasan niyo na po.
1: Iniiwasan. Opo.
0: Opo. So, kailangan po nating mag-focus tayo sa gulay at prutas po, nanay. Okay?
1: Opo. Lagi na ako kumakain ng gulay, yung prutas minsan lang, mahal kasi.
0: Opo. Tapos, nanay, tapos, nanay, kung may pagkakataon po kayo na makapag-pa-check up dahil po dyan sa sakit po ninyo sa sikmura, kung makapag-pa-check up po kayo sa doktor, mas maigi po para malaman po ninyo, malaman po natin kung ano po talaga yung sanhi ng pananakit po ng sikmura po ninyo. Mas maigi po kung makakapag-pa-check up po kayo sa doktor. Pero habang kayo po ay nag-aantay na ma-check upan po ng doktor, pwede na po kayong uminom araw-araw ng ating po namang rice coffee po, nanay.
1: Pa-check up na po ako, mayroon akong iniinom.
0: Ano pong sabi ng doktor? Ano daw po yung problema po ninyo?
1: Ano naman sinasabi? Omeprazole, binigyan ng Omeprazole.
0: Hindi kayo, hindi po kayo, kumbaga, ni laboratory?
1: Abo, laboratory nga.
0: Ano pong, nakita doon po sa pananakit daw po ng inyo po namang sigmura? Ano daw pong sabi? Ano daw po yung karamdaman po ninyo?
1: Ang kaya yung, ano? Sobrang acid daw, acid nga
0: yan. Ah, acid, apo. Kumbaga, Opo. So nanay, makakatulong po sa inyo yung ating rice coffee, nanay. Basta po araw-araw lang po ninyong iinumin yung ating po namang rice coffee.
1: Meron pala sa July, sir. Malapit sa amin yan.
0: Opo.
1: Nauti ng Tacloban papuntang Babatmon.
0: Opo. Kasi po nanay, yung pong pananakit ng sigmura po ninyo, isang ano po yan, kondisyon na maaaring sinyalis po ng o sintomas ng abnormalidad o karamdaman na nararanasan po sa isang bahagi po na nasa loob po nito. Alalahanin po na nakapaloob po sa sikmura natin yung abdomen, yung iba't ibang mahalagang lamang loob ng organ gaya po ng atay, tiyan, abdo, bituka, bato, ano pa, lapay at iba pa. Pwede pong mangyari o kaya pwede pong problema po ninyo sa inyo po namang sikmura ay baka po impacho o baka kabag o baka po naman ulcer sa sikmura. Pwede pong appendicitis, pwede pong gastritis. At yung sinasabi po ninyong acid, pwede pong GERD. Pwede rin pong gastroenteritis. Pagkakalason po mula sa kinain. Pwede pong constipation. Pwede pong diarrhea o iba pang mga kondisyon sa mga organ po ng sikmura po ninyo. Yun po, nanay.
1: Minsan nga, sir, lagi akong umuupot. Kaya yun?
0: Yes po, nanay. Kaya po, kailangan po ninyong makapagpa-check up po muna sa doktor para malaman po yan. If ever po na masabi po nila, pero po yung ating rice coffee po, nanay, makakatulong po yun, makakatulong na po yun sa inyo. Okay, basta po tuloy. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: O, dyan sa dingding ng July, ng pharmacy, July pharmacy, sa Kabalawan.
0: Opo. Yung
1: pas na Tacloban sa Norte, Barangay Norte.
0: Tacloban. O, basta po nanay, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan, ang ating rice coffee, para hindi kayo magkamali, nasa kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po ng rice natin, nanay, R-I-S-E. Tandaan niyo po yon kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po bigas yung ating rice coffee, kaya po yung spelling po nito, R-I-S-E. Nasa kulay
1: rice,
0: din.
1: Rice, ang araw.
0: Opo.
1: Rice, pataas.
0: Yes, pataas. Tama po yun. Diyan po sa karton na yan, makikita po ninyo, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. Tapos sa taas, meron pong sikat ng araw. O, yan po yung hanapin po ninyo para hindi kayo magkamali. Okay po.
1: Opo, sir.
0: Okay po, nanay. Maraming salamat po. At babalitaan niyo po ako, nanay. Tawagan niyo po ako muli. Kapag kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee, kung kayo po ay nakainom na po nito, balitaan niyo po ako, nanay. At para po naman ay malaman natin kung talagang tama po yung nabili po ninyo at kung ano po yung magiging epekto po nito sa inyo pong kalusugan.
1: Opo. Sir, bawal uminom ng tuba, sir.
0: Tuba? Basta po, hindi lang po araw-araw po siguro, nanay.
1: Hindi naman. Kalating baso.
0: Basta ang importante po, nanay, yung ating po namang rice coffee, dapat po araw-arawin po natin yung pag-iinom po nito. Yan po yung pinaka-importante po noon. Okay po.
1: Salamat, sir, sa informasyon na mabuting informasyon.
0: Maraming salamat din po sa inyo at sana po ay tuloy-tuloy po yan. Dapat po araw-araw yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee.
1: Ilang araw, ilang linggo, sir, pwede mundag. Kung wala akong pambili, paano, sir?
0: Nanay, mas maigi po niyan kung tuloy-tuloy. Remember po, nanay, tama po yung tanong po ninyo. Remember po, nagkakaroon po tayo ng problema sa ating kalusugan dahil po sa mga kinakain po natin. Tama po ba ako? Yes, at na araw-araw po tayong kumakain. Hindi naman natin pwedeng ihinto yung pagkain po natin. Kaya po, Kung ang tanong niyo po sa akin kung hanggang kailan, dapat po araw-araw habang kumakain po kayo. Kuha po ninyo?
1: Opo.
0: Okay
1: po. Kuha ko po.
0: Ang okay
1: problema
0: po.
1: Ko lang po, kung minsan sir, wala bang pambili ba?
0: Opo, gawan po natin ang paraan nanay kasi yung pag, ano natin, yung kalusugan natin ang pinaka-importante po sa lahat. Kasi magagawa natin yung lahat na mga gusto natin gawin sa araw-araw kung tayo po ay maganda yung kalusugan natin. Kapag maganda yung kalusugan natin, di ba? Mas ano po yan, mas... magagawa nating makapaghanap buhay pag maganda yung ating kalusugan. Kapag tayo po ay may mga karamdaman, nalilimitahan po yung pagkilos po natin, yung pagtrabaho natin dahil po sa iniida po nating karamdaman. Kaya po kung maganda yung ating kalusugan, gawa natin ang paraan, magagawan po natin lahat.
1: Tama sir, tama yan sir, sinabi mo.
0: Di ba?
1: Salamat sir.
0: Opo, kaya gawan po natin ang i-priority po natin yung ating po namang kalusugan. Yung ating po namang magandang kalusugan ang i-priority po natin. Okay po?
1: Opo, salamat sir. Maraming
0: salamat din po sa inyo at aasahan ko po yung tawag po ninyo nanay ha.
1: Opo.
0: Mm-mm. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Mag-iingat po kayo nanay. Maraming salamat po. Bye-bye. Amen.
1: Salamat.
0: Kaibigan, gusto po natin i-shout out yung lahat ng ating mga kababayan na nakadutok po naman sa atin. Mga nagiginig po naman sa atin dyan po naman sa Buwak Marinduque, maraming salamat. Yung mga nagiginig po dyan sa radyo natin Buwak Marinduque, maraming salamat po sa inyo. Tawag po kayo ha. Kung may pagkakataon po kayo mga kaibigan, itawag niyo po sa ating po namang programa. Ganun din po dyan po sa radyo natin Kalawag. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po sa pagtutok po ninyo dyan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Hello, magandang kalusugan. This is Janjan again.
0: Ah, Nanay Janjan. Okay po. Nanay Janjan, ano po may paglilingkod ko po sa inyo?
2: Malaki pagkasalamat sa aking mga kamangkin and then sa UAS at sa ang iba din sa Manila.
0: Mm-hmm.
2: Dahil medyo kanto sila na minum tayo ng rice cookie. Well, ang rice cookie talaga nagpagaling sa mga kalamdaman ni Jan. Sabi ko.
0: Apo?
2: Sabi ko, kahit magaling na kayo, pero patuloy pa rin. Hindi, hindi ibig sabihin na magaling na kayo, tapos mag-stop. Hindi, pwede yan.
0: Mm-mm.
2: Dapat, tuloy din ang inyong pag-inom. Dahil, ang fresh food yan, magaling sa inyo, ang sumulo sa inyo. Kaya, dapat, hindi kayo mag-stop, ha? Continue to drink the rice coffee. Yun na nga, sabi nila, at sa business daw siya uminom. Kaya madali ang kagalingan nila. So, malaking pagkasalamat po na magaling na kayo. Hindi na kayo gumagastos ng malaking pera. Kasi ang mahal-mahal ng meal. Maging 1,000 na pag-sit-up. So, yan, 130 lang. Simple sa 1,000 sit-up. Tapos, inuwi na kayo ng tubi. So, only 2:30 per box. Ganun. So, continue.
0: Mm-mm.
2: Don't stop.
0: Tama po.
2: So, kapag nag-stop kayo,
0: mm-mm,
2: ako, papalo kaya yung sakit ninyo.
0: Yes po. Nanay, so, basta po, nanay dyan, basta po, patuloy lang po nating ikwento sa lahat ng ating mga kababayan dahil nakakatulong po kayo niyan sa ating mga kababayan. Di po ba? Nanay? Hello, nanay. Ah, naputol na si nanay dyan. Sige po, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Yung adi po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan. Tayo po'y napapakinggan din dyan po naman sa Radyo Bandera Katarman. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig po naman dyan sa atin sa Radyo Bandera Katarman. And dyan po sa 102.9 G Radio San Miguel. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
3: Yes, magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
3: Matthew, dito din sa Jensan, Jensan Pacific.
0: Ah, Tatay Matthew. Okay, Tatay Matthew sa Jensan. Ilang taon na po si Tatay Matthew?
3: 55 na.
0: 55. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
3: Wala pa. Nagtawag ako kasi magtanong ako kung may available ba dito sa mga butika dito sa Jensan.
0: Meron po, Tatay. Ipagtanong-tanong po natin. Diyan po sa Esrin Pharmacy. Meron din po diyan sa Rojon Pharmacy, The Jangas Drugs. The Jangas Drug Store, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy at saka Butika Arbe. Yan po yung mga butikang pwede po natin puntahan at ipagtanong-tanong po natin yung ating rice coffee. Tatay, nakakita na kayo ng ating rice coffee? Alam nyo na?
3: Wala pa. Hindi pa ako nakakita. Pero panagi ko narinig dito sa radio na yung pan R.I. is yung stealing.
0: Mm-hmm.
3: Tapos may bintong dilawang kanton.
0: Tama yon. Basta po, Tatay, ang spelling po nito ng rice natin, R.I.S.E.
3: Rice silang ba?
0: Yes, yun Tatay. At yun, kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po yung spelling po nito R-I-S-E. Okay po, Tatay. Balitaan niyo po ako, Tatay Matthew. Kung sakali pong makabili na kayo ng ating rice coffee at umiinom na po kayo nito, balitaan niyo po ako. At kung sakali, halimbawa yung lahat ng mga nabanggit po natin mga butika, ay nalibot rin po ninyo at wala po kayo nakuha, balitaan niyo pa rin po ako, Tatay, para masabihan natin yung ating po ng mga deliveries.
3: Sige. Salamat.
0: Maraming salamat po, Tatay Matthew. Mabuhay po kayo. God bless po.
3: God bless.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. At din syempre yan sa atin, ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0: Tawag po 0969-226-9623. At syempre po mga kaibigan, ito po malapit na tayo mapakinggan din dyan po sa DWDY Isabela 1107 kilohertz mga kaibigan. Kaya yung mga taga Isabela, magkakarinigan na po tayo dyan soon. Ano po ah? Diyan po sa DWDY Isabela. Maraming maraming salamat po ah. At sana po naman yung lahat ng mga taga Isabela ay makapagsimula na rin po sa pag-iinom ng ating po namang rice coffee. Marami na rin tayo dyan sa Isabela na mga kababayan na umiinom na po ng ating rice coffee. Tuloy-tuloy lang po natin dahil malaking tulong po ito sa ating po namang kalusugan. Malaking tulong po ito sa ating po namang mga karamdaman. Naiibsan yung lahat ng mga iniida po nating karamdaman. Kaya po soon, ano po ah? Malapit na tayo po yung mapapakinggan dyan sa DWDY Isabela 1107 kilohertz. Siyempre po mga kaibigan, available na rin po dyan sa Isabela yung ating po naman mga produkto. Pwede po rin yung ipagtanong-tanong sa mga butika po dyan yung ating po naman produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Pwede mo magtanong po kung saan po ba ako makakabili dito sa Nueva Ecija po, sa Gimba po.
0: Gimba, Nueva Ecija. Opo. Wait lang po nanay, ano po, titingnan po natin dito sa ating listahan kung saan kayo pwede makabili ng ating po namang rice coffee sa Gimba, Nueva Ecija. Diyan po sa MedLife Pharmacy, Rais Pharmacy, Gios Pharmacy and Butika natin, Nueva Ecija.
1: Sige po.
0: Alam niyo na po yung itsura ng ating rice coffee nanay?
1: Hindi pa po.
0: Basta hanapin po ninyo nanay yung ano, yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po RISE. Diyan po sa karton na 'yan, makikita po ninyo diyan sa kulay gintong dilaw na karton, may larawan po diyan nanay na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po 'yan hotdog. Tapos may sikat po ng araw sa taas. Hanapin po ninyo 'yon, kulay gintong dilaw. Ang spelling po RISE kasi hindi po ito bigas.
1: Apo.
0: Okay po. Yan po yung iinumin po natin araw-araw. Dapat po tuloy-tuloy. Makukuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating rice coffee kung ito po yung tuloy-tuloy po nating iinumin.
1: Apo.
0: Okay po. Das balitaan niyo po ako, nanay, kapag kayo po yung nakabili na nito. At lalo na kung kayo po yung umiinom na at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan niyo po kami.
1: Apo.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: Salamat po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po nating sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Heart FM Time. It is now 8:01.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 8:17.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:31.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud nga anak. Tinamong yung mga tao sa'yo magbebe. Ay, anak ka babae. Dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginay ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kag open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa ginong pinagi sa makabuhay. Lipay Jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang ginong pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekali dag nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Ay, mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 6:28 ang oras natin, sweethearts. Good morning! Nako, parang inantok pa tayo ha. But anyway, eto na po, yung kape ko nasa harapan na. Oh, wala pa. Nag-aso-aso na. Black coffee. On a Thursday morning. Ay, sadyang napakabilis po ng panahon, sweethearts, ha? Akalain mo, September 3, 2026 na! Nako! Ilang araw na lang, di ba? Ilang gambot na lang. I'm gonna be celebrating Christmas. And of course, namamayagpag na ang mga Christmas songs natin dito sa Heart FM. Oo, at saka wala na. Hindi na kumakaway si Jose Marie Chan at saka si, si Mariah Carey. Sumasayaw na talaga sila ha. Anyway, good morning sa inyong lahat, sweethearts. Kumusta po yung gising natin? Kumusta po yung tulog natin? Oh, natulog ba tayo ng maaga kagabi? O di kaya ano bang oras na katulog? Alauna na, madaling araw. But you need to get up. Kasi merong trabaho, di ba? Wala kang choice. Magtrabaho tayo. Ang daming bills, di ba? Bills is real. Talaga, kaya to si Judith at saka si Juna. Nako, kumakaway-kaway na naman. But anyway, tuloy-tuloy po ang laban natin, mga sweethearts. Sama-sama tayo hanggang alas 9 dito po sa ating programa. At siyempre naman, batiin natin yung mga early risers natin, ha? Yung mga nasa kamerkaduhan natin dito sa Cagayan de Oro. Good morning sa inyo! Yung mga nagtitinda ng isda, mga gulay, ano pa yung mga tinitinda nyo dyan? Basta naka-Heart FM, nako, napakasaya po yung araw natin. Oh, di ba? Oh, smile naman dyan, ating mga drivers natin na agang-aga talaga na nakikinig dito sa Heart FM. Yeah, good morning po sa inyong lahat. Right. Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nung bumalik ako sa radyo, ito talaga ang go-to meal ko. Kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy. A la king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito nang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet na McSavers Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB 254286, Series of 2026.
1: This is Heart.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 6:45 na pong oras natin, sweethearts. Nako, malapit na alas 7. Malate na ka. Anyway, that song was brought to us by Virginia Hot Dog. Bas the Hot Dog, Virginia. Good morning and happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon. Yung mas maaga pang gumising sa akin. Good morning, Lola Amy Balumadres. And of course, yung ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan. Ha? Eto, ang daming mga pangalan nila. Lorimer Sakala, Roxanne Macha, Wilma, Candy Ato, Mercy in Diamond Sueto, Nino Sabel Bagtong, Marisa Duruin. Good morning din kay Layla Ras, kay Lilian Susosco, kay Lorna Vismanos, Menard Tismo, and also kay Samuel Musqueda. And happy, happy listening kay Ma'am Charo Dumalagan of Maramag, Bukidnon. Happy, happy listening din. At saka happy Thursday morning sa ating BBQ family. And of course, especially kay Mommy Marilyn. Maraming maraming salamat po ha. Ito yung mga, ano ba ang tawag natin dito? Mga solid sweethearts natin. Oh, di ba? Good morning sa inyo. Bahar family! Hello, Mr. and Mrs. Bahar. Happy, happy listening po sa inyo.
1: You know.
0: Oh, managtanday-tanday ha. Bango na ta, ma'am. Bango na ta, sir. Oy, happy, happy birthday nga pala kay Beto Bahar. Diyan po sa may Manolo Fortis, Bukidnon ha. Happy, happy birthday to you, sir. At sa mga sa kasabayan niyang mga nag-birthday ngayong araw na to. Happy, happy birthday to all of you. Marifel, good morning. Say mo, Marifel. Sabi ni Marifel, bagong araw na naman. Laban lang tayo sa buhay. Well, yan talaga, Marifel, ha. Laban lang tayo. Maraming salamat, Marifel. Tsaka good morning sa imo. And good morning din kay Geraldine Anastasio. Pabati kay Janet Obgia. Sa iyo daw kuno kayo nagmarites. Nako. Pampawala ng antok yan. Good morning sa inyo. 6:47 ang oras natin. Magbabalik pa ako. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng hardcore.
2: Heart 92.7.
3: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imo ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
4: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buoan, Bataan City, Silangon.
3: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
4: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then dito ako magdugay sa CR, kaya magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
3: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
4: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
3: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
5: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron maka-apil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Radio with heart.
7: The best mix of music.
6: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidnon, 717 Honest Night and Sweethearts. Time to bronzers by Pay Online, Sank to Payment, Secure Checkouts with GCash Pay Online. Kasama niyo pa rin Harvey Stone on a beautiful, beautiful Thursday morning. Happy, happy listening po sa lahat ng mga sweethearts natin. Yung mga ngayon lang nagising ha, sa katotohanan. Oh, ngayon lang bumangon. Oh. Good morning sa imo ha. Ano ba yung oras ng trabaho mo? Kung alas 9, nako maaga pa. Pero kung alas 7, nako late ka na. Mag half day ka na lang. Anyway, good morning sa ating mga sweetheart once again. Diyan po sa may westbound terminal. Of course, yung mga biyahe nating mga buses ha, papuntang Iligan, papuntang Llano del Norte, papuntang Pagadian. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat po tayo sa daan. And of course, don't forget to pray. Nako, malapit na ha, yung kapistahan ng Senior San Miguel sa Iligan. O, bibo na daw dito. Kailan kaya tayo makakabisita doon, di ba? Shoutout din sa ating mga sweethearts ngayon na nakikinig dyan po sa may puntod. Nako, malapit na rin yung kapistahan nila ha. Happy listening po sa lahat ng kanilang mga barangay officials dyan ha. Kay Kapitan, good morning to you Kapitan. At dito din sa ating mga sweethearts sa may barangay Makabalan, good morning sa ating mga nanay dyan. Good morning sa Simplicity Vulcanizing Shop. At napansin nyo ba yung usok? May yung forest fire sa Indonesia, di ba? Napakakapal po yung haze dun sa Cebu. At saka dito din sa Cagayan de Oro, may abiso na mag-suot tayo ng face mask ha. Una ko naalala si Beth. Good morning to you, Beth ha. Nako, Beth, mag-face mask ka ha. Nag-asthma attack na gani ka, katulang sa to. Itong smoke machine. But anyway, kung yung wala pang forest fires natin dito sa doon sa Indonesia, meron na tayong haze dito. Palagi kong dinadaanan yan, yung haze street, di ba? Walay. 7:19 ng oras natin, magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. Heart.
1: 93.7 ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsa imong ngalan ma'am?
2: Amina sa Ladaga Dayco. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
1: Ayon, unsa may imong kasulti sa kape ma'am sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang nidako ko kay isang atanan gani sa niagin, 73 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao na siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya indig mabuntag.
1: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Subiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 7:31 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na. Oh, good morning sa ating mga estudyante ngayon, getting ready for school, especially yung mga first year, mga freshmen natin na mga college student. Oh, diba? Unang first period nila is basta ganito, PE. PE yan. Di kaya nasa English, diba? Anyway, happy listening at saka batiin natin ng good morning si Sir Nicholas Gales. At saka yung mga kasamahan niyang Barangay Lupon dyan po sa may Barangay 17 Burgos del Pilar. Good morning po sa inyong lahat. At good morning din kay Lady M. Ito yung paborito niyang kanta, ha? Four of Spades with Kabisado, di ba? Yan naman talaga pag malalim na yung relasyon mo sa iyong jowa, di ba? Kabisado mo na. Kabisado mo nang wala siyang toothbrush. Hindi nagbibihis. Kabisado mo na yung amoy. Oh, di ba? Inanad naman na. Anad-anad lang. 7:32 na po.

0: Check na natin yung kalagayan ng trapiko sa ating siyudad. Of course, makakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si HPG Joseph Y. Corantranaro of MRG Taxi. Good morning to you, Joseph. Kumusta na po yung kadalana nato diha karon?
2: Good morning, Javi Stone. Ang kadalana natin ngayon, nadaanan po, may kaluwagan pa naman kasi galing tayong ipunan kanina. Pagdating natin sa Bulwa, may build up na po yung Bulwa, Javi Stone, yung papasok ng Cagayan de Oro City galing kang Ipunan, dumaan ka sa Bulwa, may slow moving na po dyan. Diretso-diretso tayo, Harvey Stone, hanggang nakarating tayo ng Bulwa Bus Terminal, Harvey. May build up kasi tawaganing may mga galing bukid noon, Harvey Stone, ng mga sasakyan. Kasi tinatawag niyan lang ngayon ay tapo sa ngayon, Harvey Stone. Kaya may build up dyan sa may banda po ng vegetable section sa Bulwa Terminal. Hanggang nakabalik tayo, papunta tayo ng Kauswagan Highway. Maluwag pa rin sa Kauswagan Highway, Harvey Stone. Stopan mo lang po during dyan sa may banda po ng mga traffic light. Diretso-diretso tayo hanggang nakarating tayo ng Marcos Bridge. Stopan mo lang po. Napasan Highway, maluwag. Hanggang nakarating tayo sa Gusa. Kukman, may kaluwagan pa naman, Harvey Stone, hanggang nakabalik tayo ulit dito sa banda po ng Gusa. Maluwag pa rin dito sa Gusa, Harvey Stone.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report, Joseph.
2: Yan ang latest sitwasyon ng mga sanang nadaanan ngayon. Heart Pasada Group, Jose Poy Colatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 7:46 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by Francisca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Good morning, Mommy Marilyn. And of course, sa lahat ng mga mommies natin dyan, ha? Good morning sa inyo kay Mommy Gemma Popos. Good morning din at saka pabati daw sa H&M. Good morning din kay Lola Amy Balumadres, kay Miles, Beth, Sarah D, Clark M, and to all the sweethearts around the world. Good morning to you, Mommy, ha. Kay Vera, good morning to you, Vera. Huwag ka nang magtampo, Vera, ha. Oh, namiss namin yung coffee. Oh, maraming salamat in advance. Mommy Gemma Popos, dyan po sa my Zone 10 Upper Carmen. Good morning din sa imo. And of course, ang ating mga sweethearts, dyan po sa may Indahag. Good morning sa lahat ng ating mga habal-habal drivers natin, ha. Promised Land, Makasandig. Good morning po. Tsaka dyan po sa may Villanueva, ang Gabas family, ha. Tsaka yung twins, Gabas twins. Good morning po sa inyong lahat. 7:47 na pong oras natin. Abangan mamaya, mamimigay na naman tayo ng tickets para po sa ating concert ngayong linggo. Yung Okaraga. Of course, first major concert nila dito sa Mindanao. Sa may Limkitkay Atrium, 7 p.m. Kaya kita-kits tayo, ha. Para sa libreng tickets, maminaw lang perminti sa Heart FM. Wait for my cue. Kaya tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!

0: Fizz!
1: Uy! Naibagong nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig na kaon!
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.